0: Kona-ke kuyenzeka ngempela uthole ukuthi indawo azifani. Hey, mina ngayishintsha indawo simthande ngisuka nje kwenye indawo eMatatiela ngesa emzimkhulu. Indawo azifani, indawo azifani. Engafike ngabona nje ukuthi kunomehluko. Hey, yabona makuthiwa kwebusika, abantu bala bahlala ngomlilo, bahlala ngomlilo, impahla nje abayicabangeli. Kanti la ngisuka khona mina kwangashiswa ngisho amabhande kubiyelwa intaba ukuthi ayingashi. Hayi, la ngikhona kushawa amabhande batshise kunjalo, uthole kumnyama, ubone ukuthi labantu abayicabangeli noba inkomo yimbuzi phela kufanele zidle. Uyabona nje into enjalo. Hayi hayi hayi,
1: Hey, wabasakazi naze laliphatha udaba. Yazi mina ngaye ngaye ejozini endaweni ekuthiwa kusemlotheni la ngangosebenza khona. Awu ngathi ngesikhathi ngivuka ngiyochama ngizolungisela ukuya emsebenzini ngo past 6 kanje. Hawu ngizwa kwamakhelwane ukhala ipiki. Mangithe babheka babeka into induku nje le ebese ba neglobe phezulu, into sort of ikhandi ngathi ikhandlela. Bayibe ngathi ikhandlela. Kuyambiwa la. Hawu wathi kusa siye emsebenzini nje sesiphume ezindlini siye emsebenzini sekunethuna kugqitshwe ingane. Hawu akusacaci nokuthi akugaze sicula sizanga noyana lo ucula. Hey, ezinye iy'ndawo ziyasithuza indlela into ezenzakala ngayo. Eyi, ngiyabonga basakazi.
2: Hawu hheyi, hayi cha, iyathusa ke leyo. Akusekhona nkonzwana nje ukuthi kube khona inkonzo-ke. Asithole omunye okhona la ukhozi, sabona.
3: Wesimthandi.
2: Yebo, yebo.
3: Lalelayo mina ngaqashwa eNkandla mngani wami.
2: Iya, kwelakithi
3: eKhombe special.
2: Iya, ngiyabona eKhombe
3: 1988. Kwakusathiwa-ke lapho simthande umuntu uma eqashini uhlala u-6 months wonke engaholi, ifayili yakhe isayiprocesswa le uNondo Mahlehlekayo. Kodwa into eyayenzeka lapho simthandi yayimangalisa. Akusho ukuthi njengoba uzosebenza nje ungaholi akuzukudla, uzodla kuzothiwa hhayi-ke sesiyobona ngamhla imali yakho yathina, sesohlehlaka ukuthi waqala nini ukudla ungakhuphi. Hhayi-ke sengiyahola-ke simthandi ngisamangeke, imali igcwele amakhukhu, ngithumela phandle ekuseni ngithi ngiye ekhaya leyinethizi leyidlaivizuyana.
2: Yeah.
3: Akuhambi lude emgaqweni, umgwaqo wakhona umanzi wonke.
2: Yeah.
3: Ibhuqu ma uthi uyafika e-ofisi uthi awu madoda manje kuhanjwa ngani? Bathi bona awu uzwa uhambe uyaphi? Ngithi mina hhayi ngiye ekhaya ngiholile. Bathi hhayi khohlwa-ke mfana omncane usazofunda, hlala phansi imali yakho leyo, vele uthi kuhlale phansi usebenze. I-ofi yakho uyikhansele ukuyivuse ngamhlala abaleli langa, akukho muntu uzoyithola la. Kodwa into engayiphawula lapho simthandi, abantu bakhona banobuntu okuyisimanga wesimthandi. Okudlula ukwenza, yabona ke, uma ufuna ingane yakho ifunde ukusebenza nabantu, ifunde nempilo, ukuphila nje nabantu jikelele, thatha umntanakho umbeke endaweni yasemakhaya, ave ezofunda lo mntwana ukuphila nabantu.
2: Yebo.
3: Ungidi lo uNelson ukaleduze umatshana zihamba zayipitoli zabuya seyimanelinaba.
2: Suka suka suka, hawu siyabonga hlomuka.
3: Sure,
2: nazo-ke nazo-ke, ya usho njalo uthi uma ufuna ingane yakhe ifunde ukuhlonipha nokuphila nabantu, ithathwe ibeke emakhaya. Uthi loo nto wayeyibona lapha kwelakithi eNkandla la ngiqhamuka khona. Ngiyathemba uyezwa lapho umlaleli uthi lapha eNkandla sidume ngenhlonipho. Nangihlomuka wafunda leso sifundo mhla elapha eNkandla, wayezwa loo nto. Wozani eNkandla. Ukhozi sawubona.
4: Yebo, njani?
2: Siyaphila siyaphila, singezwa kwenu.
3: Ha, siyaphila ukwenza qini sizaleni singakwamajuzi engulule ngilayesowethu ejabalusele hayi mina engakubabaza ngima ngifika eGoli yeyi ngibona iy'ngane ngempela ey'ncane ziqabulana phambi kwabantu abadala hhayi ngathwala izandla ekhanda iy'ngane impela ey'ncane zasemalokishini
2: awangakhuzani wena phela njengomuntu ongazi
3: awu ngakhuza mangathi hayi bu bavele bangihleka nje abantu babonti hayi lesi abuye emakhaya impela athe asiyazi-ke thina le
2: kwathiwaathi
3: akwantuthu le
2: kwathiwa simhleke baby
3: bavele kwahleka kwabona athi akwantuthu-ke le emakhaya emsini
2: ya hayi ngiyakuzwa siyabonga ndazo-ke wathiwa kodwa baby sivelelwa yini siyiqabulanela nje siziy'ngane nangiloba bezosikhuza hayi ngiyakuzwa asithole omunye khona la ukhozi sawubona
4: simthathe myeso
2: yebo yebo baba
4: uyaphila
2: ngiyaphila ngeza kuwena
4: hayi ngiyaphila ubaba uncanana lapha eshoko eqawusi
2: angisakwazi
4: Aw ngkhona simthande nganinhlekelele lona ongikhafulayo.
2: Yeah.
4: Ngiyosebenza endaweni okuthiwa kusejozini komkhuzi ekubhekele kosikhemelele zonke lezo ndawo komamfene zonke lezo ndawo. Eyi ngabona inqabo ngihamba nomfana ngebhasi engiyabuza ukuthi kwenze njani kulo musi ukuthi umfana sibone abantu baningi ukuthi umfana hayi kade kuzofihlwa nemithi mhawu hayi ukuthi behle emngcwabeni wathi hayi sebeqedile bufihlwe ebusuku lapho kuyasa nje sebeqedile abantu bakhona sebeyahamba hawu ngithuka ngithi masiwazi lokhu ngakithi eshore thina sazi ukuthi nomzwalo omuthi nje ngo-2 ngo-1 iyakhihlwa ekhaya
2: yebo yebo
4: wathi-ke hawu lapha-ke nje kwenziwa konke nje ebusuku uqeda phinde futhi kube indawo yangakini siye enkonzweni komthwalume ko-post-16 uma udlula kothekwini siye sithi i-Naughty Coast yonke leyo ndawo ayiwu ngabona-ke kusofihla omunye umfundisi nkuba esikhonza naye ayiwu ngabona kumbiwa ngafasa kumbiwa ithula lakhona liqalwa ngama-blocks uma uzukhona umuntu uzufuneka ukuthenga ama-blocks usemende liqalwa phansi ithula lakhiwa libe mbili libe namakamela umama ubaba uma kushona ubaba kuqala uzongena ngaphansi likamama lisale ngaphezulu kuthi mna kwenziwela lokhu bathi kwenza ukuthi uma sewuhamba umama-ke ungabe kusahlisheka indawo yakhe isiyilungisiwe nazo uma kushona umama kuqala njalo wasale ubaba ngaphansi uyela baba lakhiwe kwakhiwe nje ngaphezulu iqalwa ngosemende phansi ithi awu yakhiwe insuke ingakenothi hayi iqalwa nje isonto lonke nje lisalimbiwe okwama-blocks kanjani uma kushonile bona eyi iy'ndawo kazifani yethu
2: kusho ukuthi balandela le nto yokuthi indlu yakhe yokugcina kuvele kube yindlu yangempela
4: kube yindlu yakhe yangempela kubekwe kodwa ngakubuka eyi thina sikwazi bathi hayi phela nina ngapha nivele nimbe nje mina umgodi nina sengithamile emini futhi nina nje thina lapha nje kuqalwa nje ngama-blocks ewu kwangethusa kakhulu hhayi ngabuza ku ngaphinda ngabuza kulihlophe welihlophe kanti ngakhe ninincwaba kanje wathi impela wahleka wamo lihlophe wathi singcwatwa kanjani impela kwathiwa indlu nje uma kusone nje umama funa kwathiwe kudip phansi kuqalwe ngama-blocks semende yakhiwa indlu ngabona nekamelo eyi kodwa hapuka ngakuthandathanda ngathi meya ngikwazi
2: hayi kodwa kuyathusa ngeke
4: kuyathusa kodwa uba ukuze uyabutshela kanje ngakuba kwalinde ehlopha hawu kuhamba kanjalo kuthi zonke izo ndawo komkhoma zonke kubhekane nje nokunothi coast phela lapho
2: hayi
4: ngeke kanjalo nje abamezi yethusa ezinye izinto uma ufika kwenye indawo ukuthi hawu kanti indawo kazifani impela wena namasiko akhona ufihla nje akufani
2: hayi mina bawungishiye ekhaya impela kulo mngcwabo ngithi hayi siyabonga-ke inkonzo hayi seningahamba bafowethu nemali beni ithi ngeke hambani ngizoloku isha nje khona la egcikini ngithi hawu
4: kufihlwa kanjani impela kufihlwa kanjani sesikhonza lapha impela-ke ngibuke nje eyi hayi ngithi lakhona uma kushoniwe njalo ziyindleko ufuna ama-blocks uyokwathiwa indlu kwathiwa izindlu zenobabili
2: hlezi
4: nje ubaba uyaphila zobaba usenendlu yakhe seyisilungisiwesi
2: owu Hayi ngiyakuzwa baba.
4: Ngiyabonga babuncane.
2: Ngiyabonga. Hayi ngabuqhamuka babuncane nozovumbuka nendaba engaka. Hayi hayi lihlophe ngeke. Awu. Kungcwatsha kabili. Ethunene loda uma niganene khona inawo liyandawana yokuthi hawu bakithi uyabona edlile eyodwa kodwa iyathusa ngeke asingcwabeni kanye hawu sivale nje kuvale kudlule kuvulwe kwenye indawo hayi manje sovula indawo ngeke mina ngiyogcina ekhaya inkosi phela ngithi nje hayi noma ngabe noma sezi sebelontunja phela ke sebecula lapha emangcwabeni ha kuthiwa matha thula madoda he sithi ngiyobe ngishaya ngile egcekeni ekhaya ngeke kuse mina ngiye lapho ngigwala kabi nje hawu wayibo
5: ohlelweni lwanamuhla lwe-Powerflex noMaster V sinobusi akayizwisisi neze ebuzibophezele empilweni yakhe
6: hawu Master V ngifuna ukuthila nje okunganginika ithuba lokuphefumula kancane ngikwazi ukushintsha uhlelo lwami noma inini uma ngithanda
7: ikhambi lakho i-Powerflex yakwa-Vodacom uhlelo lwenyanga nenyanga onginayo i-contract ama-credit check futhi ungalikhansela noma ushintshe noma inini
6: hawu wema
7: liza no-40 gig kanye nemzuzu engu-300 yokufona kunoma yiphi net Konke lokhu ngo-299 ngenyanga.
6: Manje ngiyithola phi ke le nale ngaga?
7: Itholakala kwi-VodaPay app noma online. Hamba ubabonise ukuthi uphethe ikhala kahle.
6: Hayi, ngizokwenza njalo.
7: Kunembandela. Further together, Vodacom.
8: Hayibo, we-o, ubuwazi ukuthi ukhoza usuyalibuka manje? Hayibo, o, ngilibuke. Usho ukuthini? Ngisho ukhoza i-FM TV. Ingxoxo ayisagcini nje kuphela emsakazweni. Hayibo.
9: Kutholakalani khona vele?
8: Lalela, uzobona abasakazi bakho obathandayo ube ingxenye yeyingxoxo eqhubeka ngemva komsakazo. Uphinde ube ingxenye yemicimbi emkhulu lethwa kuwe kusukela kwimicimbi yomculo, kuye kwimicimbi yamasiko. Uma kwenzeka nokhoza i-FM, uyoyithola kukhoza i-FM TV.
9: Izana zonke mngani, ongayithola aphi?
8: Kulula, thola ukhoza i-FM TV ku ukhozifm.co.za ku app yokhoza i-FM naku SABC Plus. Uma uthanda ukhoza i-FM, uzothanda kakhulu ukhoza i-FM TV. Ukhoza i-FM, luhamba phambili.
10: Ebukhoneni.
11: Qiniso, mntakansele, sekhona injini zomsakazo.
12: Sawubona sisi wami, ngiyajabula ukuba senjini zomsakazo.
11: We Mr. TikTok trending.
10: No Pindi Pi.
11: Yoqala kanjani uthando lakho bomculo?
12: Uthando lusuka nje ekhaya. Ekhaya nje wonke umuntu ahlehle uyakwazi ukuhlabelela izalo abazali abathandazayo. I-album yami oqala nje iphume ngenza ugraduate. Imali yakho la ngayithathela i-loan.
11: Ukuhlengile record.
12: Kusuka lapho kuze kwenamhlanje. Ukhozo ukwazi ukukonvince abantu ukuthi uqiniso ukhona futhi lento ayenzayo iyiyo amdoubt uNkulunkulu la ngibeke khona imali uswama ngiyokweswela noma ngihambe esigodini sethu silokufa iproud ngethuba engilithule namhlanje ukhosini ngiyazi uNkulunkulu ukuthi angihlelele khona kuzokwenzeka
10: njalo ngesonto
13: ngo-9 kuya ku-12
14: ucelo abe
13: uKhozi FM lo hamba phambili umlilo woKhozi noSimthande Myeza
15: Rage, process.

0: uDavido uhambisana ke noMusa Keys bathi ke unavailable isikhathi ke njengamanje imsuzu ishumi ke nesithupha lishayile ke ihora lesibili khona la emsazweni wakho ke uhamba phambili uKhozi FM uyabona ke kade sikhuluma la indaba ebaleka kakhulu ethinta ke izinto abantu ezabathusa mhla befika lapha ke kwezinye indawo okungekhona ngakini hayi bafowethu yabona ke ningidelisile namhlanje ningidelisile ngizwe izinto nami ngibona ukuthi hayi cha nami ngithuka njengani hey futhi abakhona lezi zithinta ukufihla lapha imncwabo hayi ngeke bafethu khona imincwabo engibona ukuthi hayi mina ngiyobuya nje ngingasaphathiwe kabi ukuthi mhlambe isihlobo sami noma umuntu ebengisebenza naye akasekhe mhlambe ngithuzwa nje indlela okufike kwenziwa ngayo ngithi hayi ngeke bengihambela omunye engathi futhi ningasitshela kodwa futhi manje ya hayi ngeke sitsheleni masiqhamuka nje kude mhlambe siqhamuka kwezinye izifundazwe sitsheleni masize emncwabeni yasemakini hayi ke lasukwenza kanje njalo silungiselele ukuze nami njoba ade ngisho nje lapho kuthiwa lapha ngakulihlophe indlela abenza ngayo mawukade uganiwe noma uganile hayi ngiyobonga ngithi hayi ngizofika emncwabeni ngifike enkonzweni kodwa mase neyalapha emancwabeni ningishiye ekhaya nezwa yini ngiyazwelana nani kodwa nje ngengwazi nje iyangisabisa nje leyo ndlela yabo yokwenza ngeke
1: bikelela msakazo khozile hey hey mina ndiyafika ngithusa iyafika ngithusa le nto ngithi ngifuke i-Richards Bay enselini phela ngithi uma ngijwayele ukuthi kungcwatshwe ngapha ngakithi bakujwayele ukuthi kufihlwa yey abantu badlula ku-200 impela angiphathi umuthi womuntu ushone ngesikhathi noma ngeyingozi bajwayele kuyoza ukuthi ufike kanjani lo muntu kuyagcwala-ke lapha msakazi eyi ngathi ngiyafika enseleni ebhayi ngihlala khona abantu abadlula ngishona kuthi yinathi ha kanti bangiwaba igadini namadoda heyi matekisi ngwanelo endaweni yasebhambanana
0: Siyabonga kakhulu bafowethu. Ha, uyabona ke sesiphelele isikhathi sokuthi sikhulume ngale ndaba. Kodwa ngiyabonga kakhulu. Ngiyafisa nje le ndaba ngazi ngathi singayiqhuba nini ngoba ngiyabona ama voice note inqaba, ingcingo isangena. Hey, ibaleke kakhulu le ndaba ngoba thina siyafunda la. Khona ezinye izinto ngempela obonayo ukuthi thina ke besingayazi le. Kodwa ngoba sesixoxile kanje, siyafunda ukuthi hey, indaba ayifani ngempela. Ngoba uhleli lapha enkandla, ungacabanga ukuthi wonke umuntu wenza njengawe. Khona ezinye izinto ezikuthusayo. Kodwa abanye abantu abayijwayele siyabonga kakhulu nangevikeli zawo futhi sobe sinaso ke sinye isihloko yazi-ke zethu iyihloko thina sinehloko zethu sodwa nje la kumlilo wokhozi ovele ubona ukuthi hhayi-ke hhayi ziyaphuma-ke iy'ndaba manje sobe sikhona futhi isihloko la kuliyona le ngosi ethi-ke ingxoxo yasentathakusi ingxoxo futha be siyabonga
2: ezamabandla nomazulu ozulayo
3: yebo kunjalo nje simdumise ngaso sonke isikhathi sanibingelela nje nonke sanibonani sesikhona-ke kulona uhlelo ezamabandla ukhonza kuphi 086-000-2437 sanibingelela isikomkele bukhozi
4: sawubona ntombi ukhuluma nefeni ehlehlayo uyawukhonzwa laphayana ebandleni le-government phansi kwababa uchili
5: umamthize nakasanti ngiyoyibamba lapha e-POG e-Oakland
3: Amen. Sizokujima ke sibheke kuzona ke izimemezelo zamabandla. Khumbula uma engabe ke unesimemezelo sebandla lakho uyangithumelela kuZulu NC@sabc.co.za Zulu NC@sabc.co.za
2: Ezamabandla. Njalo ngesonto ngo7 kuya ku9 ekseni kuKhozi FM. Umlilo wokhozi. Nosimthande Myeza. Umlilo wokhozi nosimthande Myeza. Umlilo wokhozi. Umlilo wokhozi nosimthande Myeza njalo ngesonto ngo-12 kuya ku-3 ekuseni kuKhozi FM.
0: Sikhathi-ke njengamanje ke imzuzu lapha engamashumi amabili ke lishayile ihora lesibili singena kwingosi lasuke sikhona siyiphethe ingoma siyiqhathile-ke sifuna ukuza ukuthi-ke yiphi-ke ozohamba nayo nathi ingoma yethu yokuqala siyiphethe la usicela ugowane uthi-ke njalo shaya ngeyishaya kancane namhlanje

njalo. Ustelo kuwane uthi ke njalo uthi ngiyokuthanda njalo njalo njalo njalo ngiyengikhathalo wena hey uyayazi lento ukuthi ke mawumthanda ngempela umuntu ubonje yazi lo muntu sekuphela unyaka sekuphela iminyaka emibili sekuphela iminyaka emithathu kodwa uyazi ngisamthatha namanje akakangiciki angakakhathalo yena njalo mangimbona kube ngathi ngiyaqala ukumbona usho njalo ke ucelo gwadi ingoma yokuqala le kulezi ingoma ezimbili esiyiphethe soke siyiqhatha na la uhlelweni yabona namhlanje siphethe ingoma zothando ingoma yesibili siyiphethe uTresor ne The Soil bathi ke silale uyeswa nje ukuthi ke ingoma nje lezi ke zothando ingoma eshanga leso siqileso ke asambeke mfuna ukuzukuthi yipi wena ozothi ke uyayithanda kulezi ingoma ezimbili

0: Treza uhamsana ngene the soil bathike silale. Yeyi noma bekhuluma bekhuluma umuntu wami ubethi hey kodwa Nkosi yami lo muntu ohlupheka kangaka umfunani. Yini le nihlanganisa la? Nibe ninje ningenamali. Ngeke ngizokuthwe ayikho indaba yomjolo ngenamali. Awusebenza umjolo ngenamali kodwa hey mina sithandwa sami so iphusha into yithi siyiqhubhe noma kunjalo noma kuthiwa silale emaweni noma kunjani kodwa ke silokho siyiphushile lento yithi ngoba ke leyo ke esigcina ngayo ke kulezi ingoma ezimbili. Kanti ngaphambi kwalokho bezwe uSicelo Gowane ethi ke njalo ngifuna ukuzwa kuwena-ke ukuthi yiphi ingoma oyithandile lezi ingoma ezimbili ukuthi uyabona-ke kule ngikhala impela ngimuka nawe ngithi yiyo engiyithandile engithinte ngaphakathi engithinte emanonini. Sithumelele ke WhatsApp voice note ku 0791639874 0791639874. Ungaphinda ke futhi kushayele ucingo njengamanje ku 086 000 2437 086 000 2437. Usitshele ukuthi ke iphi ingoma ohamba nayo kulezi ingoma ezimbili. Asiqale la encingweni. Ukhozi sawubona, usemoyeni sawubona.
1: Ngiyaphila.
0: Ngiza kuwena.
1: Yebo sinika. Ngikhuluma noThando Mlungu kuNkulunkulu mina ngapha kwaMazakazi.
0: Iya, iya.
1: Ngine yokuqala uSibani Sicelo.
0: USicelo Gowane, ehe, ethi njalo.
1: Ngithanda njalo.
0: Yebo, ungakhathali wena, ngiyakuzwa mina.
1: Hayi, ngishayela ngikhona kodwa hayi, ngiyabonga ke mina.
0: Nazo ke siyabonga kakhulu lapha kwaMandlakazi. Asambe ke selapha ku line 2. Ukhozi sawona?
2: Eh, sawona simthanda.
0: Yebo, yebo ninjani?
2: Hayi, saphila kwethu, una emnambithi njengamanje endaweni yasezakheni isigceme kwa e-section lokishi le. Umiyo mnyama lo ucwanini ngithanda uSicelo Gowane mayithi njalo njalo. Hayi bakithi ngiyamthanda ngithi nje nama ngidedele abanye useyabe ngaka umiyo mnyama khona la ezakheni kwa idanki.
0: Nazo ke siyabonga ke ecwanini. Asithola umunye lapha ku line 3. Ukhosi sawona.
3: Sawona umsasazi.
0: Yebo ke.
3: Ukhona ke babushelende ithemba kamangubani iphethe ama-respect ngingaphezulu kwemina. Khona ingaphansi ezindawo zakhele nedorobha bese indawo esemakhosini ngaphezulu ngaphansi kwinkosi yamanadi mfowethu semafakatini ke mfowethu. Cha mfowethu, ukuthi ugangile nje wena udlala iy'ngoma zide zibe mnandi ngokufana zonke. Funa sikusho loko mfowethu ngoba manje sikhethe iy'ngoma enye singayikhithi. Wasakathi angenzi kahle lo mfuthi angisheshe mfuthi ngene ngeselfoni engenayo imali. Unombolo wani mfuthi nami ngihamba nawe wena wenkosi.
0: Iya, iya. Yini ukhona nawe lo thi angikhathali wuye ke lo.
3: Mtaka baba, ayi ziyakhamba insiza zabantu, iy'ngane zabantu mfowethu. Yeyi zikhamba mfuthi into oyibona ukuthi cha njengoba lapho kuba kuthiwa khona i-draw ngaba sithi i-draw.
0: I-draw, ngiyakuzwa.
3: Ngoba ke kufanele kubuye khona i-draw ngendanga.
0: Eh, ya, kuthiwa nje hayi siyithande zombili, bezimnandi zombili, njengokusho nje. Ya, hayi kuzwile,
3: ngizwile.
0: Nazo ke siyabonga kakhulu. Sithole omunye khona ngala, ukhosi sawubona.
4: Simthanda njani?
0: Iphila ngiyaphila ngeza kwenu.
4: Hayi ngikhona. Hayi ukhuluma nomsebenzi kulala kaswa emanejeni. Hayi nami ngihamba naleyo kuqala le uSicelo futhi. Yebo.
0: Uyarelate ke yona iyakuthinta.
4: Hawu ingithinta kakhulu le ndiyayithanda.
0: Nazo ke siyabonga kakhulu mfowethu.
4: Right.
0: Nazo ke kulungileke asithole omunye khona ngala, ukhosi sawubona.
5: Awu, soka myez.
0: Yebo, yebo ninjani?
5: Hayi, siyaphila makacha.
0: Iya. Iya, ithini into hamba nayo.
5: Ngihamba neyokuqala makacha, hayi ngeke yona engizwa kahle.
0: Iyakuthinta nawe.
5: Njalo, awu uyangithinta. Wey, inkosi eyinkubuza sinqandwa masesabo emathu.
0: Ngazile, ngikuzwile, ngikuzwe usangena nje indlela oncibilika ngayo ukuthi cha.
5: Imayi yonke into yami. Kuthi angidize nje kuyimanje ngilisa ngisemoy river lapha.
0: Suka! Sinqandwa
5: masesabo ulizwe wakwazonda, inkosi yama, wey, ngathi ngiyambona, wey, Jehova.
0: Hi. Ngiyakhumbula. Bye bye. Yey, uyabona ke pelpela ngimzwe sangena lo mlalisi, uyabona lo uyancibilika. Yilokho kuthiwa izingane zithi uyamelta. Eh, uyancibilika nje, uyazwakala mlaleli, kulungile. Ukhosi sawona?
6: Makatha.
0: Yebo.
6: Hayi, ingoma zakho kodwa izimnandi zonke, zombili uyicupheka mnandi lezi ngoma. Hayi, kodwa ngithanda le yokugcina.
0: Ehe.
6: Kanti bithi yokugcina.
0: Let's silale aw silale ehe ngiyayizwa lele nether soil
6: ya ngithandile le yokugcina la imnandi kakhulu le yokugcina manje
0: kuzile
6: kakhulu makatha inhlekazi kakhulu impela ngiyabonga makatha ubabunqanana
0: siyabonga kakhulu babunqanana
6: yebo
0: nazoke nazoke sithola obunye okhona la ukhosi sabona
7: Kulentri sawubona njani Cyprus correctness ngezwe kuwena thini njani wena
0: Sikhona
7: ukholo wakazuma emakuvini emsinga nami ngiyokuthanda njalo

0: Uyabona uSelane unamba 2 akangishaya ngihamba naye ukhuluma no Siphama lo dumele ngojine kana kuzimotavu ngiyabonga msakazo.
1: Yazo-ke.
2: Umlilo wokhozi. Vuka Myeza, Simthande, khuluma noChester Joko, lifer yethu Makhoba. Ulifer yethu ngisesimashwini kodwa kwamanje. Hey, ngihamba mina usicela ugowani yokuqala njalo njalo njalo. Hayi, iyakhuluma yena. Bhakabhaka likhulu ukhuluma nalo leli Chester Joko, Makhoba, Orlando Pirates, Abri Bucks, yadla imnyama. Danko.
3: Treasure da Sol. Wesimthando mpokamiyeza mzukwase hayi. Lo siyibambe nawe nje noSihle uMpokandebele lapha entaba enkone cha. Gijima no number 2. Gijima no number 2 shaya khona wesimthando ngiyabonga. Nomkasi mina ngwamtshala ngwahlabisa empanzakazi. Danko.
1: Nazo-ke siyabonga kakhulu. Hhayi, balaleli licacileke kodwa-ke ukuthi hhayi usicela ugowane impela namhlanje wenze lokho okuthiwa uwudlile umhlanganiso. He, bekuthiwa bekukhona into ewinayo njengoba useyiwinile-ke manje. Kulungile-ke, siyabonga kakhulu umlaleli. Nakanjani-ke futhi-ke ngeviki elizayo ngesikhathi esifanayo sekikhona-ke le ngosi lasuke siyibeka nje khona iy'ngoma. He, bangivumile-ke abalaleli basho bathi cha, siyakuvuma-ke impela kuleyo kuyicupha ingoma uyicupha size singazi ukuthi hey sizokhetha yiphi, ngoba manje lezi ngoma zonke zimnandi futhi zihamba nje zishuno wodwa. Uyezwa ukuthi cha, uyabona-ke lezi ngoma cha zicushwe umuntu obesicuphile, ngoba vele ngisuke nginicuphile balaleli. Kulungile-ke, sihamba-ke masisuke sesikule ngxenye-ke sisuke sesingena-ke kumlilo mix. Sikunikeza lapha-ke i-mix evutha bhe, kodwa-ke ake sidlule ngala. Emveni kwalokho siyabuya siyadansa nje. Siyadansa, kade siqalile sikhuluma ngalokhu nalokhu, siyadansa. Masibuya lapho siyivala, siyigoqa, siyijikijela laphaya ohlelweni-ke olulandelayo. Asambe kanje.
4: Ohlelweni lwanamuhla lwePowerflex noMaster V sinobusi akayizwisisi neze ekuzibophezela empilweni yakhe.
5: Hawu Master V, ngifuna ukuthile nje ngikunike ithuba lokuphefumula kancane, ngikwazi ukushintsha uhlelo lwami noma inini uma ngithanda.
6: Ikhambi lakho iPowerflex yakwaVodacom. Uhlelo lwenyanga nenyanga onginayo icontract, ama-credit check, futhi ungalikhansela noma ushintshe noma inini.
5: Hawu wema,
6: liza no-40 gig kanye nemzuzu engu-300 yokufona kunoma iyiphi i-network. Konke lokhu ngo-299 ngenyanga.
5: Manje ngayithola phikele nale ngaga.
6: Itholakala kwi-VodaPay app noma online. Hamba ubabonise ukuthi uphethe ikhala kahle.
5: Hayi, ngizokwenza njalo.
6: Kunembandela. Further together, Vodacom.
7: Ukhozi FM luhamba phambili. Umlilo wokhozi.

0: Uzwake uthi ke ngalesi sikhathi uthi somewhere over the rainbow. Phambi lokho usijava uthe amavaka kanti ke unayima K uthe uthando imzuzu ishumi libumbeni ihora lesine kusene emsakazweni uKhozi FM. Uma usanda kungena ngalesi sikhathi usanda kuvela umsakazo wakho, ngiyakubingelela ngiyakwamukela ohlelweni intatha kusa uhleli nozama wakwaMseleku. Sawubona.
1: Phakade lami usuyisitha kimi.
2: Phakade lami awuwaphenduka isitha kimi. Mamhlongo, ayi. Kulezinto zothando kuyinkinga kakhulu. Ngicela ukungazishiyo nje angizokumusho naye futhi. Mina engathola naye umntwana. Kubangenzela nje inkinga. Wahamba waqoma ngaphandle. Wathola omunye umntwana. Uthe semthola umntwana. Ayi ngamiyeka ke nje sahlukana nje phela isikhathi. Kuthi emazi mxaka izinto wabuya. Wafuna ukubuya. Sahlala phansi. Sayikhuluma inkulumo yakhona. Hayi ngala. Angaka ngibukela ke ukubuya kwakhe. Wagcina ke sesebenza umntwana ukuthi bathathe into zami impahla bangicuye. Kumanje nje uhambe ekhuluma ethi awungeguqa kungenalutho ngelutho. Ubuhlungu nje. Othandweni angazi mina kunjani. Ngiyabonga.
3: Sama, ukhuluma noLindi. Ngisenqotho mina. Angiqini ukuzisho igama lami zamazama. Sithandwa sami, angisithanda iminyaka. Sithanda no 12 years. Sithandwa sami, angaze ngisicele ukuthi siye ekhaya. Angaze ngisicele lutho zamazama. Besithandana nje. Kumnandi. Sithanda sami yonke leminyaka. Kule minyaka ewu-12 ngathi iminyaka ewu-8 bengiphila ngokuthukwa. Hlezi singithuka ngaphandle kwesizathu. Sibukisa ngami kubantu, makuphakathi kwabantu. Siyangithuka. Makusuke nje lokho kusuke kuye ngaphandle kwecala. Singithuke singisho ngenhlamba. Sengisho ngezici. Ngibekezele zamazama. Ngoba mase sisobabili uyaxolisa. Uma exolisa ngimxolele. Alipheli iviki aphinde lokho. Axolise ngimxolele iminyaka yaze yaba u-8. Zamazama lo muntu ngangimthanda. Ayikhombise ukungithanda imangale mangabe sengithuka. Ngabekezela zamazama ngabekezela. Yaze yaba u-12 iminyaka. Kuthe kuloka-12 ayi zamazama ngabona ukuthi ayikho le nto. Ngamshiya phansi. Ngoba beseqala nokungibeka isandla. Kanti le minye iminyaka. Bekangithuka kuphela. Abukise ngami ngayonke indlela. Ahole, asebenze, ahole. Athenga ukudla endlini. Abuye nabangani bakhe bamantombazane. Ethi abangani bakhe nje ayaphuza nabo. Badle ukudla kuphele. Shaya imandi yasinakudla. Ayingabinankinga ke nokudla. Phiwa kuzophinda kuthenge. Phambi kwalabo bangani bakhe, uyangithuka. Uyabukisa. Siphila leyo mpilo nje isikhathi eside zamazama. Eyi zamazama, inhliziyo yami iyafa laphana. Phindanga nje ngacabanga umuntu wesilisa. Ngineminyaka emithathu manje ngaphandle komuntu wesilisa. Lokhe kwasuka laphayana, ngibekezeleni kwami ngaka. Khombisa uthando umuntu ngimwashela. Ngimzama nangokugqoka ngemali yakhe, ngimbonisa ukuthi ayithenga, ngingathengi mina ngedwa. Ngimphethe kahle, ngabona ukuthi uthando abantu besilisa abanalo. Angazi-ke kodwa, angeke ngisho bonke abantu besilisa kodwa nje, ngiyalwesaba uthando.
1: usuyisitha kimi.
0: Emzuzi shumi nanhlanu libumbeni ihora lesine ekuseni emsakazweni ukhonzi FM. Sikhuluma leyo ndaba njena la ku TikTok sibukhoma ku TikTok ukuthi ey yabona ukubekezela kukabili kwesinye isikhathi kuhle kwesinye isikhathi kuba kubi othandweni. Yebo mawubekezele kwenzeka izinto ezinjengana lezi enhlizweni yakho uyaye uzinikeza ithemba noma uziduduze ngokuthi isithandwa sami ngamhla siqala ukuthandana sasingenje. Wayenothando ngikho konke kuye. Ngiyakholelwa ukuthi usengashintsha aphinde abe lo muntu ayenguye ngesikhathi siqala ukuthandana. Ulokhu ubekezele ngoba nenhliziyo iyamthanda. Ngesikhathi ubekezele ila ulima lakhona kakhulu ngoba ngamhla uphuma usubala iminyaka usubheka emuva uba nentukuthelo kwawena ugcina sewuzonda uzondela ukuthi ngaze ngasimoshe isikhathi sami. Ngaze ngayesiwaste isikhathi sami ngento engekho. Usudinwa na ukuthi bowuhlela iminyaka emingaka njengoba usuyibala nje le minyaka dadewethu ukuthi wahlala iminyaka eminingi kangaka ubekezele kodwa ubone ukuthi ngempela ngempela ayisekho lento oyihleli la uthando alisekho nokuhlukumezeka ke othandweni uzugcine ufika esigabeni sokuthi kuthiwa usugwaziyo wanqunywa waqotshwa wayezicucu noma waze washiswa kuqala kancane kancane njengoba uchaza ukuthi kwaya ngokuya kwagcina sobekiswa sandla into ekade engayenzi waqala ngokuhlukumeza ngokuthi akuphathe kabi akuthuke akubeka izici abukuse ngawe phambi kwabantu lowo muntu usuke sehlulekile ukukuvikela wena njengomuntu wakhe nokuvikela nje isithunzi sakho nenhliziyo yakho. Ubekezeleke ngoba kunabantu abakholelwa ukuthi ukuhlukunyezwa ukushaywa kuphela kanti cha akunjalo. Uyahlukunyezeka nasemphefumulweni nasengqondweni ukuthukwa nje kukodwa ubizwe ngezici gcine sophelelwa uzethemba usuzenyeza kwawena ngoba nakho usekubize ngezici ezithile ezikhona emzimbeni wakho izinto ongeke wazishintsha kodwa izinto akushela zivele zikhona ezibona wathi uyakuthanda nazo jiki jiki usekwazi ukukuthuka ngazo lezo zinto. Uyabona nje lapho iwona ama sign okuqala lawo efanele uwabone ukuthi hey yazi ngeke la akusemnandanga kodwa ke inhliziyo iyayisenzisa izinto ngempela ngempela oyayibuka ukuthi hey yabona lana ukuba bengave kuuthando ngabe kade ngahamba la engathi ke ngakuthola ukulapheka engathi ngakuthola nokuthula nje enhlizweni yakho ukuthatha isikhathi inhliziyo elimele ithatha isikhathi kuyayithatha neminyaka njengoba usho ukuthi iminyaka mhlawumbe seyimithathu umuntu wesilisa ungahlangani naye baningi abasuka kuleso simo kodwa akukho okungadluli. Nangu Adele uthi hello. Kubekuthumela leyo voice note.

0: kuzini sanibonane sama sama. No mina kahle kahle ngembalekile sixabaniswa yini. Usesendisiwe umfazi wamasa angazi nokuthi ngini. Ngakhetha ukumshiya eCape Town abuya ngazohlala la ngamshiya nabantwana. Ngoba usekholwe kakhulu nala bantu laba yini uma washawa. Usesendisiwe akasafuna ukwenza next noma ngenza umsebenzi akasayingeni. So ngabona ukuthi ngcono ngomnika ishansi. Okay, siyabonga.
1: Double ZM ngiyabingelela umsakazi ake ngibo anu angiyena umuntu ojwayele ukuphawula lapha ukhosini kodwa lolu daba okhuluma ngayo ngalo namhlanje luyangithinta cha mina owami wayesembanjeni kwahamba kwahamba nje wavele wayibonela esinye nje isiqhumama esasi nezinto zonke sihlala phesheya ngapha sinomuzi silungwini ngapha kusho ukuthi ayi safike sayibika ngendlela esayibika ngayo ngane nhlanhla kunenhlanhla ngimpela ke nje ukuthi mawe kwa ngathandana nomuntu kwakho indlela angathi uyayihamba eyiphuma eceleni lisheshe nje ngimbone ngathi ngizolanda izingane nje ngoba sine izingane impela zintathu bangizolanda izingane sasifika isiqhuma masizomthatha ngiyambuza mina ngithi le monto ize kuwe hamba nge Q8 out wathi yebo ze kuyena ngathi mina eshune ebhadi mawe ingane zami wathi ngani ngathi lo muntu lona uthwele wathi hayi ubulawa umona sasivela ngesixabene sithena nje ukuma kancane wathi ngibulawa umona ngiyazama nje ukuyisummarize indaba engabinde kwahamba wahamba ke uma weingane ekhambe khambe khambe lanihlangana khona nenze noma yini enifisa ukuyenza kanti ngiyenza nje inkunzi ethwele leni sike yayenza nayo ayinto zami zabhede into ongayazi sabhede into ongayazi ongangokuba ngayisukele lo muntu wathi mfana wami mina number yami ongifonela khona into engifuna ukukhuluma ngihambela nje mangimfonela wangitshela ukuthi kunenkinga eyenzeka kuwe kumawenga eyenzo eyayithola kumawengani zakho woza ngizokulapha wangilapha lo muntu loyo lokho engaba right kusukela lokho ngase ngimncenge ngithi akabuya ayekele siqhumama sengimncenge ngamncenga lutho samazama uthinta indaba enkulu ngizoyinqamula nje lapho inde kakhulu kodwa nje ke hey inkulu le ndaba oyithintayo ake ngilalele nami emsakazweni theza eza abanye abantu zinjani izinkingi
2: phakade lami usuyisitha kimi
3: sangazolalela ukhozi FM ukhozi olumaphiko phiko bengishilo ngathi ziyabuya kwa Department of Love hey ziyenzeka phakade lami waphenduka isitha kimi yini le eyenzeka phakathi kwakho nothandiweyo wakho eyagcina iholele kutheno ubudlelwane benu bungasahambi kahle noma kuphele noma gcina sekunenzondo ningasezwane ningasabhekani sekuqhuma amadivorce sekuhanjwe izinkantolo sekubheke phezulu nje izinto yini le eyenzeka eyaqhatha nesithandwa sakho na Anonymous ke la ungibhalele uthi zama umsileko ngiyabingenela angikwazi ukuthi ngenze ivoice note njengamanje ngenxa yokuthi kukhona abantu abakhe angifuni bayizwe lengxenye noma ke le side lakhe lo owesilisa so ngizocela ukuthi ngibhale nje imiyalezo kanje uthi lo owesilisa ke ngambamba enza ucansi emoyeni ukusho ukuthi wekade ezithokozisa yena eyedwa endlini yakhe kanti wayesenomkhuba wokuthi athuzilile akamthinti umuntu wesifazane for 6 months ngafika kulendle yakhe yasemsebenzini kukhona imithi kukhona ngisho ibhakede elinenyoka ngathuka ngoma wangazi ukuthi uzothini, wagcina esesha ukuthi ufuna umcebo. Kuzohamba isikhathi sicebe ngegazi. Kuyimanje wezama ngifaka isehlukaniso nje. Ngoba hayi ngizofa la. Lo muntu ubhizi uthatha lento yokuphila. Kodwa nje ngiya, kodwa yena uyasebenza. Kuthi ngiyahluleka zama ukubekezelela into enjengana le. Kusho anonymous uthi ke ngisethekwini. Hey, ubona umuntu wesilisa elokho engakuthinti nje ulokho ukhalile uthi ngaze ngafa indlala naku kuyophela u 6 months umuntu amakangithinti uthi uzilile akufunakala ahlangane nomuntu wesifazane ngoba khona into izinto ayisebenzisayo zokuzelapha nani nani nani nani kanti ubhuti ubhizi ngale uyazithokozisa ukinyinyoka une room lakhe nje lokuthi akinyinyoka ebe right ebese ke egijima ke nazo ke lezinto zamabhakede uthi ufuna umcebo eyisisibaleka kwaba nje uzokwenza njani mayithi inyanga yakhe le emthathisa lento ithi manginqunywe wena kube wena ozoba umcebo baleka nje abone nje ukuthi ufake isehlukaniso wenze kahle impela baleka nje sisi ngeke nje yoo kube akuthumela ivoice note hayi kuphi ligama enxohora lesini vusinova uthi ndikuthandile.

0: ukufinyelela umsakazi. Ngicela ukuba u-anonymous. Wangigila umuntu bekade ngihleka naye, ngimbatha naye kuwumkami, ngilobolile, ngakhipha iy'bizo, umembeso, ngakwenza nje konke okufanele. Wangigila ngingakaze ngimbeke isandla, ngingakaze ngenze lutho. Kwawukuthi nje yena wayesey'nhlelweni vele zokuthi nje uyangiqola, uyedlula. Sesihlalile naye-ke kule ngamakhelwane ekhaya, sesihlalile-ke naye iminyaka ecele ama-22. Uthena sesefuna ukuhamba, wakhipha amakhalazi wakhe, wangibhanqa nabanye obaba. Kwayinto nje engakhulumeki, ngaqinisela ngithi hhayi, ngoba ukwenza lokhu la ekhaya akukhule iy'ngane, angiqinisele nje kukhule iy'ngane. Kanti lutho, njengoba bengasangihloniphi nje, usefuna indlela yokuhamba. Hhawu, nangithi ngibheke lokho umuntu angifake ejele. Ngaboshwa, ngabhantinta. Uma ngibuya lapho, ngibuya seshaye wachitha, wahamba. Okubuhlungu, waze wadayisa nalo leli khaya leli engangimakhele lona. Wathatha konke, wasaphaza izinto zami ezinye, ethengisa kuma-Facebook ngemali nje o-R350, izinto ebengiyithenga 36 months eyitolo. Namanje ngiyabhadala mina, kodwa izinto zami wasaphaza ezinye, wahamba nazo. Wangigila umuntu wesifazane, wangigila, wangihlukanisa ney'ngane zami, ngizithanda ngale ndlela. Manje iy'ngane ziyasokola. Wangigila umuntu wesifazane, wangigila. Angisowubuye futhi ngibe nokwethemba umuntu wesifazane.
1: Yeah,

0: lutho. Engenalutho yonke into engangiyenza, ngangiyenza ngothando, naye ngikhombisa ukungithanda. Ngisho ezile vakashisa iy'ngane zakhe ngangiyithatha njengey'ngane zami, ngoba ngangenza sure ukuthi kumele mazikhona lale zidlile, ngabikho azokhala ngako, ngoba angifuni ukuthi ahlukumezeke ngoba mina ngiyamthanda. Hheyi, wangigeyile umuntu ngimthanda. Akakapheli ngisho iviki mina naye sihlukene. Lapho ngangihlala naye endaweni eyodwa naye, kuthe dade wacela ukushintsha, wathi cha, ngicela ukushintsha, ashintshele kwenye indawo. Ngasibuza isizathu, futhi isizathu uma sichaza sazwakala. Ngaya ngayoyirenta le ndlu yakhe awayethi uhlala kuyona, ngayibona kwa-right. Zama kubuhlungu wathi kimi, ngiyakuthanda kodwa ngicela ukuthi izinto singasazenzi nje asekuqaleni kule ndlu, kule ndawo le engiqashe kuyona. Umastenda wala unenkinga nabantu besilisa. Ngase ngithi awu kanjani nami inipho, wathi cha, unenkinga nabantu besilisa, ngicela ungizi nami kanjani. Ngathi kulungileke. Ngelinye ilanga ngaphela, ngoba indlu eyami rentwa yimina, ngadumala mhla ngifica umuntu wesilisa endlini. Ngathi uma ngimbuza ukuthi ubani lo kuyena yena umuntu wesilisa, uze kanjani, wathi bangafuni ukubona la bantu abaningi besilisa. Umoya wami wephuka lapho, yazi wephuka umoya wami. Ngacabanga yonke into engangimenzela yona, yonke into. Emva kwalokho angihamba waya emaphoyiseni, angilandelisa ngamaphoyisa. Inhliziyo yami ibuhlungu zama. Ngikhuluma nje namanje leso silonda sikakaphuli, ibuhlungu.
1: Zama, eyi mina wakwami wangigila. Zama wathola umsebenzi, wafika wasebenza, kanti emsebenzini uzothola i-boyfriend entsha. Eyi zama, ngathi uma ngikuthola lokho ngathi ngiyambuza. Wabukisa ngami, wathi konke lokho engangikwenza ngiyomcela, ngimkhokhela, wayengicelile yini. Kodwa sasivumelene. Wangitshela ukuthi wabukisa ngami zama, ngaphenduka isitha, uyezwa. Emva kwalokho saxabana, wathatha wangidlisa ingane ngenkantolo. Zama, yeyi kadela, kuyimanje ngisathatha isithayime ukuthemba umuntu nokuthanda umuntu. Wayiphula inhliziyo yami, kuyimanje angimdingi empilweni yami, and ngiyasaba nokuthanda umuntu ukuthi ngiyophinde ngiphuke inhliziyo kanjeyana.
2: Phakade lami usuyisitha kimi.

0: Unathi Mankai uthi nomvula emsakazweni uKhozi FM uKhozi olumaphiko phiko sisiloko album yakhe esihloko sithi buyele ekhaya eyayivutha be album yayiphethe ama hits wodwa khumbula ngahle ukuthi unomvula enye ingoma ezazishisa kakhulu kube khona inhliziyo kube khona ethi ethi ndingavuya nkosi ezweni ayibo maningi maningi zonke izingoma ezazikuleya album umlilo wodwa Ewa kwa sibusisa we nathi. Imzuzu ishumi nanhlanje sele phambi kokubumbana ke ihora lesihlanu ekuseni emsakazweni uKhozi FM. Asiqhubeke na ama voice notes sizo ukuthi ke bathini anonymous. Phakade nami waphenduka isitha kimi. Kwenze njani?
1: Eh sama sawubona. Hey, ukhuluma ngenye indaba la. Hayi mina ngagileka kabili. Okuqala ngazwana nomunye umuntu. Ngenza iphutha kodwa after ngiyazi sengidlulile kulelo phutha loyo ukuthi ngisazwana naye lo muntu ngimisele wahamba waza kumina wathi hey ngihamba ngiyothwasa mase ngibhekile kubo akekho umuntu noyedwa akanamuntu wakubo kahlahle noma wakhe mawakha weholele ipension akakhona ukumkhipha ngalelo phehlo ngenza iphutha ngamkhipha kanti bengamelanga ngiyenze leyo nto sagcina singemlobolile sashada saba nomuzi wethu makuhamba isikhathi engathula ukuthi usesebenzisa le mithi ayifundele kule nto bekathiwe yenza useyisebenzisela mina hayi ngaphuma kulowo muzi lo ngoyifunela indawo yami kodwa ngoba ngangithukuthele ngoba wabiza imeeting ngingazi wabiza abakithi usisibani wabiza ubaba kubo sahlala emithingeni wanqaba ukuzehlisa uthi nisemithingeni umuntu alokaphuzu wayini kodwa uyena obiza imeeting yangicasula nje leyo nto angena emotweni yami kahamba nomuntu ngimthengele imoto nami nginey'moto zami zembili ngoba ngangisebenza futhi mine-business hhayi ngaphuma nje kulowo musi ngoyifunela indawo yami ngaphuma ngidiniwe ngashiya yonke into yami wasala wathatha lezo zinto ngathi ngisemsebenzini bangitshela umlungu wami ongifona wangitshela ukuthi inkosikazi wakho ufonile lathi wena uyantshontsha kodwa ngoba siyakwazi la into esilahlekile siyabothu namanga nje uthukuthelisiwe lento emthukuthelisini wangaphela lowo msebenzi ngenhlanhla uthe maqeda wathumela amaphepha edivorce emsebenzini wawungawasayini yabe iphelile into yakhona kodwa into ebuhlungu ngoba ngagilwa kabili ngazwana nomunye after lokho kwaba kuhle ngathenga umuzi wami manje ngoba bese ngidivosile ngathenga umuzi wami samuva in nalo muntu sahlala kanti kuzofika iCovid okufika iCovid umuntu akasakhona ukukhokhela imoto yahamba nanga umuntu sekumele aphume endlini ngeCovid njalo lo muntu lo wabona ukuthi lokho akusasebenzi akunamoto akusana mali la na usiyaphuma nasendlini kwanyamalala wahamba ngathi uya kubo washiya into zakhe namanje 4 years wonke into zakhe sigcwele indlu le uNkulunkulu emkhulu ngathola ngoba ngine business nje business lam laba kahle ngizithengele umuzi omuhle sithabathaba somuzi angifuni nje ukuzwa lutho ngabonga umuntu wesifazana ngakusho kona ukuthi ngibabopha ngabandeli nya kodwa hey bangigilile abantu engibengithi ngiyabathanda lo munye saqhubeka nempilo yakhe angimazi futhi ukuphi angemxolelanga nanamhlanje usuphelile u12 years o14 years kodwa nje inhliziyo yami namanje isabila ngoba ngathola ukuthi wasebenzisa imithi yakhe kule mpahla zami engangishiye lapho lowa manje angisana ndaba naye kodwa nje into zakhe sigcwele umuzi wami so hayi siyagileka nangaphandle futhi nje kwamina angisafuni nje into engihlanganisa nomuntu wesifazane
2: phakade lami usuyisitha kimi
3: zamazama yabona bakhala ukudlala abantu mina ngathandana nomuntu it's about 21 years kodwa ekugcineni wangijikela emva kwalokho engisebenzisela ngisho umuthi wazala ingane ngabekezela longane siyadlula emhlabeni kodwa ngathula emva kwalokho. Ngathi uma ngibuka impilo ngathi mina impilo yami izoqhubeka. Ekugcineni wagcina sekusokola yena ukungijorela kwakhe, wagcina sejora nabantu bama-truck. Kumanje ubuka umhlaba kumanje bakhala abantu, wakhala nsho mama. Kumanje siyabuka nje kumanje ukuthi kwenzakalani emhlabeni. Ngiyazi ukuthi shathwa ulalele, uyazi ukuthi into engikhuluma ngayo mhlampe uyayazi futhi naye.
4: Zama Magic, angibingeleli. Ngicela ukuba uMr. Anonymous. Zama, eyi, phakathi lami kwaphenduka kwaba isitha kimi. Bekumnandi zama, kungaba singakaloboli, ngingakenzi lutho. Ngithe ngalobola, kwaqala kwaba ne-changes. Bekuphele noma unyaka isikhathi noma u-3 months singayanga nje singahlangabezananga esenetayela nje ungayitholi ukuthi kwenzakala. Kodwa-ke nje zama angifuni ukuwanda kakhulu. Bekumnandi kuqalile, ngithe ngaqala ulobola kwaba ney'nkinga ombalala nalokhu esengithethisana phambi kwey'ngane zakhe. Sesishadile, yena sengitshela ukuthi ngemali yesitivos ungithole ngikhona entertainment, ngilokhuza ngicula, uthi angekho umculo. Kumanje ngenze i-EP yami yomculo okhona, yena akezwa lutho, ugcine esehamba. Kumanje ukusikhaya kubo, angazi kwenzakalani. Ngiyabonga zama, ngifuna ukubuza ukuthi ngempela ngenze njani. Uthi angidivorce mina, ngiyabona ukuthi ufuna ukufaka enkingeni. Ngiyabonga zama.
2: Adelami, usuyisitha kimi.

Imzuzu shakalombi lesen lepa mutubumba ne ihora lesihlanu kuseni msakazeni ukhozi FM ukhozi oluma phiko phiko phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani Anonymous la uthi angibingelele umsakazi kunzima ukuthi ngenze iVN sengithe ake ngiphawule ngolwami udaba lonake lumi kanje mina ngathandana nomuntu wesimame ngimthanda ngimposta ngisho einkundleni zokuxhumana ngenxa iyothando wahamba waye eThekwini eyofuna umsebenzi wafike wajola wakhulelwa mayebuya kimi akasho wangitshela sesidibene ukuthi akazizwa kahle ngayitshela ukuthi ke ingane ingeyami sengibona emva kwenyanga ukuthi no ngeke akukwazi ukuthi ngabe sesiyabonakala isisu ngambuza wagcina likhuluma iqiniso ukuthi kwenzeka eThekwini wayethu uyaganga uyaxolisa kwenzeka iphutha ngamiyeka sehlukana Walokho engincenga nganqaba wagcina esethi noma singasathandananga ke ucela ukuza kimi usuku lolodwa ngavuma weza kanti uzofika khulelwe eyamike ingane le ayithola ejola wayisa kubo ihlala kubo le yami isina 2 years manje Inkinga ke manje kunzima ukuthi ngiphume kuye ngoba kuyothiwa bengikade ngifuna ukupheya kuye ngalengane and akusasilo lo liyathando angisamuzwa kahle Ngifuna ukuphuma yena kusenothisa ngisho into encane mangike nje ngangaphendula 3 minutes useyathetha apika pike athi ke angisasho nokuthi ngiyamthanda angisamposti why engaboni ukuthi lokhu noma ngathi why engaboni ukuthi lokhu ngayeka ukumposta mhla enze lento ayenza angazi ukuthi ngenze njani ngifuna ukuphuma kuyena inkinga yami ngifuna ukuphuma but angifuni kube yimi engimiyekayo ngivikela isithunzi sami ekugcineni kusho anonymous Ayive ibhlungu lento mangabe sekuze kwabakhona nengane evelayo ingane evele phansi kwesimo esinjenganalesi ngoba vele ngesikhathi secela ukubuya kuwena esenze lesigameko enhlizweni yakho busulimele ngicabanga ukuthi ngalesikhathi ninihlukana encenga unqabe ila ekwakufanele kube ukuthi nje uphumile uphunyukile kodwa ke kwenzeka ngendlela kwenzeka ngayo ngiyazi nami ukuthi umuntu ziyayezivuke phela eyindala ukuthi kwakuwumuntu wami njalo lona kanti kuzovele kuhlale isisu kuvela ingane kodwa manje umbuzo uthi ke uyohlala othandweni ongajabulile kulo kuze kuthini ngoba ngiyazi ukuthi manga ezinye zezinto eziqeda uthando ukuthi vele mawumbuka ucabanga kona lokho nje ukuthi usekwazile ukuthi ahambe ayolala nomunye umuntu wesilisa ukhona empilweni yakho ukhona empilweni yakhe nithandana waze wathola ngisho umntwana ukhona isilonda leso esingasoze saphola noma inhliziyo uzama ukuyithoba kodwa ngaso sonke isikhathi mawuyibona nje naleyo ngane iyohleza ikuvusela amanxeba ukuthi lo muntu wesifazane washiya mina ngikhona ngiyindoda yakhe wayolala nomunye umuntu wesilisa wakhulelwa kwatholakala umntwana yohleze kwisikhumbuso sengunaphakade kuba kwena ukuthi uzikhethele ukuthi ngakube uyasamukela lesimo ukuthi ufuna ukuphila nasimpilo yakho yonke umuntu ngiyaye ngisho ukuthi kuba uyena ozikhiphayo esimweni esithize wena wazi ukuthi empilweni yakho ufunani enhlizweni yakho udingani mawukuthi lokho okudingayo awusakutholi noma kuseyikho uyeza ukuthi hayi cha ungazibambezeli ngoba enye into elimaza kakhulu inhliziyo ukuhlala othandweni olubonayo ukuthi into le ayisekho ngibona lento yokuthi ngihlalele isithunzi sami ngihlalele abantwana bami ngihlalele emendweni ukuthi abantu bazomhleka ngihlalele ukuthi ngayalwe ekhaya ngihlalele ukuthi ngizoba insina ngifuna abantu basizakale bebone hey awubasizi lutho abantu wena oshayo Thina sikho lapho. Uma uzophika nokuthi inqumo oyithathayo ucabangela abanye abantu abaseceleni awuzibeki wena kuqala uzoba nenkinga. Ingakho uzozithola ke manje usukuhamba usune depression, usudla amaphilisi okulala une stress wehlengisha emzimbeni ngoba Ubizi uhleli kwirelationship oyibonayo ukuthi ayisebenzi ayikho lento ulokhu beka izathu nje ucasha ngesithupha uthi ngihlalela umendo wami ngimina ngalotsholwa ngizoba ihlaya ngasekhaya kuthiwa ngumabuye emendweni ubani wake wangcwatshwa wangcwatshela ukuthi kuthiwa uhlulo umendo
Mase bakuhlekile abantu uyafana mase uhlekiwe bakuhleba ke bakusho basho yonke into uyafana ubulawa ukuthi abantu bangihlekile ayikho into enjalo engathi mawumuntu nje ungazijwayeza ukuthi empilweni ke uzibeke phambili ke uzibeke wena kuqala ungayihlaleli into oyibonayo ukuthi lento le ayikho ngoba uyalimala uyothi nangamhla usuphumile uthatha iminyaka unama anger issues unentukuthelo uso umuntu osehleze nolaka usadlaliswa nje wena umuntu ukathe kuncokolisa nje uvele nje wena ubheju bebofu ugqunqu bemnyama nje kucaka ukuthi kuyadiwa manje ngoba nivele use into encane seyiya kuthunuka ngoba inhliziyo ilimela inhliziyo imanxeba nxeba ngenxa yokuthi uhlale kakhulu la kade uhlukumezeka khona ulokhu uthi ngibekezele ngoba nako kuthi uthando liyabekezela yebo siyavuma othandweni kuyabekezelwa kodwa zikhona izinto ezingabekezelelwa zikhona nje izinto ekufanele udwebula yini uthi yebo ngakubekezelela konke kodwa lokhu soze awukwazi ukuhlala ebudlelwaneni ohleze mfanele mawuphuma ufaka i-makeup ugqibe ama blue eye iso limaboko boko lihlaza kade ushawa ngeyibhakela bese uthi uthando liyabekezela kanjani umuntu omthandayo umbeka kanjani isandla yini ekujabulisayo ukubona umuntu omthandayo ekhala ngoba phela umuntu omthandayo utatazela ngisho nje ethi uphethwe ikhanda ephethwe umkhuhlane umuntu nje mawumthanda kuba buhlungu nje kweni ukuthi awumuntu wamuya khona kangakananiki umuntu masozuma umgqimiza kunabantu abahleli kuma relationship athi umuntu mexoxa athi zama mina ngangishawa ngize ngibhadekwe nange ayine elishisayo kithi Jesu kanti sikuphi lana kuningi kuningi kuningi abantu balimele uyabona indaba yothando indlela ejule ngayo abantu bazithola bese yinkingeni ezinkulu ezinzima uthola ukuthi nje konke kwaqala nje ngothando ukuthi ngathanda umuntu wesilisa noma ngathanda umuntu wesifazane kuningi kuningi siyabonga kubona bonke anonymous abathe bangena namhlanje basixoxele ukuthi kwenzakalani phakathi kwabo neithandwa zabo le eyaholele kutheni ngempela bagcine sebephenduka izitha abantu bagcine inhliziyo zopha kanje belimele kanje engathi besingathola ukuthula nokwelapheka kwazi nokuqhubekela phambili kodwa ungakhohlwa ukuthi noma ngabe kwenzakalani noma ngabe uthando lukushisa kangakanani noma ngabe uyeza ukuthi ngiyasangana noma ngabe uyeza ukuthi ngishawa uvalo awukwazi nokucabanga impilo ngaphandle kwalomuntu mawucabanga ukumshiya ushawa uvalo ngoba wazi ukuthi uzophila kanjani ngaphandle kwakhe ngithi mina ima isibindi zikhethe wena loyisola ngamavuso sihloko sengoma sithi thatha nansi inhliziyo Inikomunye ngoba mina ngiyahluleka ukuyiphatha kahle.

Uloyiso uhambisana nolanga mavuso isihloko sengoma sithi inhliziyo. Yabona umuntu mangabe eneqiniso ngempela elenza iqiniso ebona ukuthi cha. Unginikile ithuba wanginikeza uthando kodwa ngiyabona ukuthi sengiyahluleka ukukuthanda. Ngiyabona ukuthi sengiyahluleka ukuphatha kahle. Unginikezile inhliziyo yakho kodwa ngiyabona ukuthi sengiyahluleka ukuyiphatha kahle. Sengikuzwisa ubuhlungu. Usuhleza ukhala mehla namalanga ngenxa yami. Ngicela ukuqhela kuwe thatha lenhliziyo inike omunye ngoba mina sengihlulekile ukuyiphatha kahle. Uphume nje kumuntu. Ngoba uyabona ukuthi njoba ngimlimaza vele ngoba vele angisamuzwa ngisamthandi. Wala kuhlela uthi hayi umuntu wesifazana akaliwa. Kwamanje ngizobe ngimfakela amabhadi. Ey bafom fethu ngitshele uma ukuthi awusangizitha zamazama. Angisakuthandi mama. It's over. Ngihayizeke ngithi hi hi bese kuyadlula bese impilo iyaqhubeka. Manje inkinga into yokuhlala othandweni nomuntu obona ukuthi awusamthandi ngempela kodwa manje lokhu uhleli nje. Lokhu uhleli uthi nje hayi ngifuna ukwenza izinto ezizokwenza ukuthi ayiphumele yena. Ngifuna nje ukuvele avela ngaphumi kunabantu nje abakholelwa ukutheni bayabekezela avela ngaphumi. Wenza izinto ngempela otshela ukuthi yabona ke mase ngenze lokho. Hawu uzovela ngala avela ngakwalo. Alokhela. Mtshele nje mfethu uthi hayi ngeke. Mhm. Ngalesi sikhathi ke suka sithola inkonzo imvuselelo namhlanje ke asinayo nganza kwethu. Sithemba ukuthi na kanjani ke ngevikelizayo lizobe ikhona. Kodwa ke ngo 5:30 izobe khona ke izwi labantu. Ngizothatha nje incingo ngizokunikeza ithuba lokuthi ungishayele ku 0860002437 kuyisonto ekuseni uthi ngiphakama nokubonga. Yini ofisa ukuyibonga kumdali namhlanje yini ofisa ukuyibonga uNkulunkulu ziningi izinto ziyenzeka siphila ezweni elinezidube dube kubulawa abantu besifazane mihla namalanga ingozi zomgwaqo mihla namalanga kuningi okwenzakalayo kodwa uNkulunkulu emuhle njalo usasigcinile saphila saphephile savikelekile kuzona zonke lezi zinto ezimbi yini ofisa ukuyibonga ngamhlanje othi nje namhlanje ngisukuma nokubonga mhlawumbe ngenzeka ukuthi kulonyaka kade wawuzama ufuna amatoho waze walithola itoho usuqalile emsebenzini usuthwelile umsebenzi okade wawukhulekela mhlawumbe kade umuntu ongaphilile uyeza ukuthi soluleme usu right impilo isingcono kunezinto bowufisa ukuzenza kulonyaka kwathi mangabe kuqala unyaka ka 2026 wahlela ukuthi uzozenza nangempela zenzeka ezinye zazo yini ofisayo ukuthi uyibonge namhlanje ngizothatha ke incingo zakho mangabe ngibuya ngapha kudume mkokstad uthi ungayeki ukuthandaza kukuhle kukubi kunjani ungayeki ukuthandaza.

0: Ungaye ukuthandaza ngiyazi ukuthi empilweni ziyafika izikhathi zobunzima la obona khona ukuthi akuphumi ngisho amazwi awukwazi ngisho ukuvula umlomo ukhuleke kuphele ngisho umdlandla wokuthandaza uzizwe ngazuthi imkhuleko yakho ayifike ezindlebeni zikaNkulunkulu uzizwe ngazuthi uNkulunkulu mhlawumbe wena osekulahlile noma akakuthandi kube khona imibuzo oba nayo ngenxa yezimo ezisuke zikwehlela ubuze ukuthi uNkulunkulu ubukuphi na kuze kwenzeke izinto ezinjengalezi empilweni uzudu ube udikibale uthi ngayelokuthandaza lokho sengikuyekile ngoba vele uNkulunkulu mina akangithandi uthi udumi uzungayeki ukuthandaza sisengashintsha leso simo naseyinsukwini naseyikhathini la uza khona ukuthi akuvumi ngisho ngikhuleke kulungile khuleka ngayo inhliziyo nomuthule uthi inkosi uzungikhumbule nakulesi simo engikusona njengamanje imizuzu ke yishumi nane libumbene hora esihlanu kuseni sambe sencinweni 0800024 37 ngisukuma nokubonga. Sibona ke ukuthi bani waqala khona ngalesi sikhathi ukhozi sawubona.
1: Hayi sama.
0: Njani?
1: Hayi ngi-right ntombi and namhlanje ngiphumulile. Ey, dala ngagcina ukulala zobele isikhathi.
0: Hey bakithi siyabonga umzimba uyadinga ukuphumula.
1: Ya zama, ayi ngibonga nje impilo zama. Yazi la igoli angisazi kodwa ngasi khona kuphela. Mawuhamba nje estradini kunezinto zakhona. Nayizolo ngale ngaserenkini ngithengidlula kwasekunomuntu osobulewe nje angazi ukuthi sekwenzakalani emhlabeni kaThixo and abantu abafuna ukusho ukuthi kwenzakalani ngithema ngisafika duze nasesibayeni erenkini benganalutho mase ngibuya sekunomuntu osofile akekho kodwa ufuna ukwazi ukuthi kwenzekeni ngathi aya ngeke ngibasole ngoba uzothi yakhuluma kanti owazi yula iduzane.
0: Eyi Nkosi yami kubi.
1: So nje sibona impilo siyayihamba emigwaqweni ungeke futhi uphelele endlini emgwaqweni okunzima okay zama ube nosuku oluhle sesi.
0: Ube nosuku oluhle nawe sisi eyi uNkulunkulu akasifikele bakithi. Eyi kanti ngisho nje ngiphosta i-pepper spray yami la ngisho ngithi eyi bantu besifazane kukonakele indlela esizingelwa ngayo ungathi sizilwanyana sibulawa engathi sizinyamazane angazi ukuthi konakalephi ngithi nje ake uthole nje okuyipepper spray kuhlale esikhwameni yebo kona phela umuntu usuke attack akuhlule nangamandla kodwa ke uhlule kuzamile kube khona nje ukuncane ozokwazi ukuthi uzivikele ngako ngoba hayi sesiyasaba abandla hayi sithukile sihamba sithukeza ukhozi sawubona
2: bona sawubona zwana
0: njani
2: ngiyaphila sesinjani
0: ngiyaphila nami
2: uzama ukukhuluma nongubani esikhothe emahlutshini
0: yebo ngubani.
2: Mina nje ngibonga ukuphila zama nomndeni ngithi sibe khona nje siphile sivuke ekuseni siphile kuze kushone ilanga kuze kuhambe insuku siphile ukuphila nje ngikubongayo kakhulu zama.
0: Siyabonga uqhubeka uphile nje baba.
2: Thank you.
0: Thank you ngubani. Sithola omunye futhi ukhoze sawubona.
3: Yebo zama njani?
0: Ngiyaphila sesinjani?
3: Ngiyaphila zama zama uCrash Ndlalo ofelwe emandla kaSpirit.
0: Yebo sithanda.
3: Eh zama kwesami ngitheke ngibonga sithando sami uNkulunkulu usigcina esigcinele noma sisenayo ma. Ngibonga nje uNkulunkulu ukuthi nasetohweni nguNkulunkulu sami usangilondile zama lokungasibakulela toha kaze ngibe na case akaze ngibe namuntu okuthiwa akangiphiwe akaze nami kuthiwe umuntu angiphiwe. Kuhlale kuhlekwa nje kangangoba ngisho ngingethe emsebenzini mangise living ilona lo uyangifonela hawu buya nini. Nithawu bakithi yazilela uthanda nje uNkulunkulu angiphalona ingathi ngaze kufike imhla yami yokuphela nje nginalo nje ngiyabonga kakhulu zami
0: ngiyabonga sithando sami uphile nje ngathi ngaqhubeka kube kuhle etohweni bakithi kuhambe kahle konke ukhozi sawubona
4: sise kunjani
0: ngiyaphila njani
4: ngiyaphila ukhuluma noBantu le kwamhlabu yalele hlokohloko kodwa kwamanje okwamanje siphume eMozambique inhlako N4 kubheke Rustenburg
0: mfowethu.
4: Hayi cha ngithi nami ngifisa ukuthi ngibongele kulokuzima esibhekana nabo sako driver esihlala emgwaqeni almost all 3 days ku-N4 singenayo indawo yokuthoyiletha singenalo ukuthola sibonge nje uNkulunkulu uyasingatha singaphathwa izisu kunzima kunjalo sihlale nokubona nje uNkulunkulu emgwaqeni usuku nosuku asezele iy'mangaliso kuley ngozi esibhekana nasuku nosuku kodwa nje sizoba ukuthi uNkulunkulu usikhuselile nje kakhulu.
0: Siyabonga mfowethu uqhubeke nje niphephe emgaqweni budi.
4: Hayi register.
0: Danko.
4: Ngiyadinga ngithi abaphile nje inkunzi ubhaja ngiboke mama.
0: Da kibuti. Hey bakithi abantu abahleze besemgaqweni kulezi ingozi ezingaka. Ukhozi sawubona.
5: Zamazana.
0: Qonini?
5: Yebo la emnambithi ethakini na mamselezi. Yabona mawukhuluma ngempilo ibaluleke kakhulu. Ngiyayibonga ngoba uma umuntu abantu bakho bese nabazali baningi iziningi izinto abafikeleka kuzo mawungasena mawasho nelo umzali nje omncane uyakwazi ukuthi kuba nomzali mayise hambile kuba nzima kangakanani ukuphila nje ngiyakubonga mina ukuthi ngiphakama nokubonga ndokuthi ngiyaphila ezimene siphila kuzona ngoba wezama kuncane nikuze eredweni okuningi thina singena la eredweni asikusho kwenzeka ngasihluku nezinto ezenzeka la esihlala khona ingakho ngithi nje impilo ngiyayibonga kakhulu uJehova ukuthi usangigcinela abantwana bami noma babe ingane zabo ba noma ngisetokweni ngiyazi ukuthi ingane yami igqokile ilele idlile nginesiqiniseko ngoba bangathiwa bekho ngaba nestress sokuthi engabidlile yini ngibonga nje umdala ukuthi angigcinele omabazi ingane angigcine nami ngiyabonga zama
0: thank you gcwanini sithola omunye ukhozi sawubona
6: sawubona zama zama magic
0: unjani buti
6: Ngiyaphila sisho.
0: Ngiyaphila nami.
6: Kanami ngiyabonga ukuthi mesami ugcine nje uNkulunkulu umuntu esaphila. Namakhanda yasiphe wona uNkulunkulu baningi abantu abaswele amakhaya njama njama. Ngibonga nje konke lokho ukuthi uNkulunkulu usasiphile. Silala sihlile futhi nabantwana bethu ngiyabonga ukuhlabela kokuphilela.
0: Thank you, Bhuti. Uphile nje imizuzu ke ingamashumi amabili libumbene ihora lesihlanu ekuseni emsakazweni Khonzi FM. Sibonga ukugcinwa nje esandleni somusa nontokozo Mkhize.

ukuthi aze azehlule izingqondo zabantu ngokuphakama kwazo. Abanye abantu baze baphike bathi cha, ayikho into enjalo. Yize noma kwenye inkathi kukhona ubufakazi. Tutu, manje ke ake siveze izibonelo umuntu angakwazi ukuxhumana ngazo nemvelo. Bese sithi ke zimi kanje, kukhona izimpawu zemvelo. Lapho khona umuntu angathi mebuka lezi zimpawu zemvelo, abone ukuthi zisho ukuthini. Kuphinde kube khona futhi indlela umuntu angaxhumana ngayo nemvelo. Ethi umuntu angaxhumana nemvelo ngezenzo zakhe kanye nokukhuluma kwakhe ngomlomo. Okwesithathu, kanti futhi umuntu angaxhumana nemvelo ngemizwa yakhe umuntu. Kanjalo futhi imvelo ingaxhumana nomuntu ngemizwa yayo imvelo. Indlela ke yesine lapho khona umuntu angaxhumana ngayo nemvelo, kungaba isiphiwe sakhe umuntu lowo. Njengokuthi nje umuntu unemimoya, spirits, sokuthi yena akwazi ukuxhumana nemvelo ukudlula abanye abantu abangenayo leyo mimoya. Tutu, manje ake siveze izibonelo zokuxhumana lokho esikhuluma ngakho kulamazinga amane esesikhulume ngawo. Izinga lokuqala, umuntu angaxhumana nemvelo ngezimpawu zayo imvelo. Njengesibonelo, niyazazi izinyoni okuthiwa amahlolamvula? Niyazazi izinyoni okuthiwa amahlolamvula? Amahlolamvula yizinkunjani okuthi uma ngabe kuzofika imvula noma isiphepho noma kumbe ukuduma kwezulu, ziqale zishubekeke lezi zinyoni amahlolamvula. Awa, ungafunga wena uthi azoshayisana emkatini, athi shwi, amanye athi shwi, athi shwi. Bese beshoko abantu abadala bathi awu, nanga amahlolamvula nakanjani iyeza imvula. Ngisakhuluma ngawo nje amahlolamvula, naku futhi noma ngithi nalo futhi olunye uphawu, amafu agqunqile, amafu amnyama owabona laphaya ebe eza nganeno ngakuwena. Lolo phawu nalo luyakhuluma ukuthi ay ay ay ay, isimo sezulu esibi lesi, lingaze lidume lone izulu noma kumbe lize liwise isachotho uqobo. Nanti ke elinye izinga umuntu angaxhumana nemvelo, lapho sithe khona umuntu angaxhumana ngezenzo zakhe noma kumbe akhulume. Ehe, nithi niyazi nje kambe ukuthi umuntu uyakwazi ukubiza umoya ufike ngempela umoya? Ehe, ngisho njalo. Uyabona ke sithi sengikusho ngiyasheshisa, eke sithi kade kubhulwa amabele noma kade kubhulwa ubhontshisi, manje sebefuna ukuwawela lawo mabele ukuze kuphume amakhoba. Kanjalo futhi ukuze kuphume amakhoba kabhontshisi, ngaleso sikhathi ke abantu abenza lokho kujwayele ukuba abantu besifazane, bathi bayawela awukho umoya. Ubezwe ke sebememeza bethi, woza moya, woza moya. Abanye baze bashaye ikwela besho yona lento, mana mana, nangempela kuyabonakala. Hawu, nazi izingubo ezinekiwe lapha seziyaphephezela, nango namagatsha emithi ekhomba ukuthi umoya sewukhona.
ngokumemeza nje. Lokho kwakwenzeka impela nobabuza abadala. Uma mhlambe bethe bayakwenza wateleka umoya, banxaphe bathi sisazobuyela, babuyele futhi ntambama. Bawubiza umoya, ufike umoya. Ewu he, ziningi izinto la, nalikho okunye. Abantu sithe bangaxhumana nemvelo. Eke sithi liyana izulu, mhlambe seline izinsuku ezintathu noma sekuyawo sikwini lesine, sekwanele ngokubona kwabantu. Sebefuna ukuthi manje ayise lemvula. Kuzothathwa ke noma kuzotshelwa ingane yamagcini. Isencane kuthiwa hamba lapha ya ekupheleni kwebala. Bese ufika udunisela imvula. Ukhulume uthi dunu dunu alise imina ubagabile wakangwenya ngithi dunu dunu alise. Ukwenza ngasikhathini lokho mhlawumbe ukwenza ngo 9 kuyothi mase kufika lapha izikhathi zo-12 noma ngo 1 liphenye izulu. Abantu babekwazi ukuxhumana nemvelo indlela esengikhulume ngayo okokugcina. Ngeke sikwazi ukuqeda sokuqhubeka ngesinto elizayo. Okokugcina futhi, uma liduma kakhulu izulu lihebula, usuke aziwa umuntu okuthiwa uphuma izulu. Uyoza sebemtshela-ke bethi, hey, wengcobo, phuma bo, phuma, nanku umbani uhwepha kabi, aphume ungcobo. Asho lokho akushoyo mhlambe naye athi hayi alidlule. Oh, saphela ke isikhathi. Nina benkahle enkulu ephuza umntu azama eva ninabahamba umbosho omnyama mashiza lokushimpi yakhe salanisani vume nivume nivume ukuthi undela uNelson kaBhekifa Ntshangase athini ke manje asho nsonke kanye kanye.

babe ngingubani ukuba ngithandwe kangaka izulu sinezi emlalelo Khosi FM yabona nje ngiyabona usemoyeni manje sinezi kuvuka izinto mawubuka ukuthi uNkulunkulu ukuthandile ekususa kuphi sike kuthi ke masikhona la sibe nama voice note aba

0: Alexandra O'Neill la imsazo na kukhosi yafama uthi ke secret lovers ngaphambi kwalokho ke siqale ngayo lapha ke uLutra Fandros ethi ke think about you sibingelela ngaleyo nje ngaleyo ndlela nje sibonga kakhulu lapha kwithimba kade lihlona lapha kwethu uhlelo lapha ke luka Phindi P nalonke ithimba lakhe siyabonga kakhulu bayabuya futhi nakanjani ke ngevikelizayo ngesikhathi ke esifanayo sibingelela ke singena kuhlelo luthi ke ezingasoze zabuna igama lami ngosimthande ngwakamnyeza sibongo hleli ke kusona ke lapha isigqiki sentokazi uSiphiwe kaSibiya futhi ampeleni kahle kahle ngihlele ngihlehlisile icansi lakhe ngoba phela intombazana ayihlala esigqikini ngihlehlisa icansi ngaligoqa ngalibeka lapha ngase ngifika nesigqiki sami ke ngahlala kanti ke umdidiyelwa lolu hlelo ke uLucky Zikali lapha enkinobhini siphethe ke uSibo Fokol sihlezi nawe nje kuze ke kube yileso sikhathi ke uyazi ke lesikhathi ke uSibiya usekuphathelele izingoma nje eyipholile ngendlela ke esimanga nathi ke sobe siqhubeka lapho nje ubusuzwa nje singene ngayo le ndlela kusukukela ngesonto ngithemba ukuthi ke kuhamba kahle la ukhona thina ke uyazisiwe sikuphathele umculo wakho izobe ikhona nakanjani ke ingosi esivula ngayo lasuke khona aspekthe ke eqoshwe bukhoma ungaphuthelwa ngempela ukuzwa ukuthi ke iziphi ingoma sebe sikuphathele zona ngale kwalokho ke hlala nje eduze komsakazo wakho sisho kanjalo sithi ke sikhona nalapha ezinkundleni zokuxhumana because lapha ke kuyipage lomsakazo leka Facebook elithi ke uKhosi FM ungaphuthelwa ke khona konke sikuphathele khona ke namhlanje kusemini usuku ke lwangesonto sithi ke namhlanje umhlaka 20 kuSeptember kunyaka ka-2026 ngithemba ukuthi right uhlezi lapha ekhaya engabe wenzani ngoba ngiyazi ke abantu abaningi basuke bephithizela laphaya kodwa uKhosi lokhu lusho kancane laphaya ngemumva siyakubingelela ke sithemba ukuthi ke sohlala kamnandi kusona ke lesisikhathi ke sasemini
1: uma sikahle uJabu umthoko izolo kwaizolo amagenge the boys bamtshela ukuthi woza sondela siphuza umagoya wangempela hayi uzambia umgogodelo baye tavern eshibhini kwamami yangichaza watshela abantwana the girls kanye nogandi obakho phela ukuthenza isiqiniseko sokuthenga iSmirnoff 1818 the real magoya ngoba we do we na kanjani akuthengiselwa abantu abangaphansi kweminyaka engu-18 kuza ngokusibophezela
2: ezingasoze zabuna no. Simthande Myeza ku Khosi FM luhamba

0: sincebeleka nomama kwakhiwa imizi kwakhiwa uthando
1: hayi ngiyakutshela wena ikhe manje ngiyibona senipha sesenfana yabona ikona lento ukuthi abantu masebehle endawona isikhathi sithe bagcina sebefana ngiyayibona ke manje uba kuthiwa benganazi bezothi nje nizela mama mama bingelela
2: ngithanda ukubingelela ngibingelele bonke abantu abaphathi bomsakazo ngibengelela ucontent producer ngibingelela uSimthande emse ngibingelela abalaleli boKhozi FM ngiyalibingelela okhulumayo ke unomcebo wakwaNkosi le phansi eNewcastle ngiyajabula ukuba la
1: othanda le
2: othanda le kwesakamthetho yebo uma ngibona abantu abasempangeni ngivele ngithi mkhaya ngoba nami sengowakhona
1: awuze wazi wayinikele emfaneni ngicela leyo uyinikele kahle emfaneni usukhohlela nokuthi ungwale
2: mina nje mangibona umuntu asempangeni ngithi mkhaya ngithi ngwale kwesakamthetho edondolo
1: abalena kwelakini lelangempela uthini
2: kubona hayi ngiyasho nje ukuthi yebo mkhaya kodwa nje mina amabomba amasebhekele
1: uphumile kubona kunababali ya inhle indaba yothando kodwa namhlanje ngifisa nje ukuqala ngawe Mr. Sangweni umnumzane uSangweni ngoba siyabona la mangibheka kade ngifunda la ngomlando wenu nothando lenu ngiyabona ukuthi cha lento ye personality into umuntu ayiyona noma abonakala eyiyona komunye umuntu iyona ebonakala ngathi yakuthatha kakhulu kumama wakho ngifisa ukubheka ukuthi kubaluleke kangakanani ukuyiphatha ngendlela ehle ligile ngoba phela ikhona lento ukuthi awazi ukuthi umaqondana uyohlangana naye nini kunja njoba nani nje masisazozwa kahle ukuthi lahlakana kanjani
0: nokuyinto enkulu budi especially kimi nje ukuyiphatha komuntu kodwa ke futhi akufanele ngilindele ukuthi kuzoba umuntu omunye oyiphatha ngendlela ethile kuqala kufanele kuqale kimi ngoba angikwazi ukukhomba ubhici ngikhohle ukusuluhla kahla kumina yabona ke indlela nami ngikhule nje ngiphethe ngayo noma ngingasho ukuthi bengiqondise okwerula kodwa bengizama ukudiyazelela ngakhona ekuyiphatheni ngendlela eqondile ngikholwa ukuthi nebange ngilihambile empilweni lisekelwe yikho lokho so ke noma sengizohlonza umuntu engifuna ukuthi ngakhe naye umuzi kababa ngoba ngigcineni kosuku indoda insizwa nensizwa sokuyizelwe ihlalelwe yicala lokuthi ivuse umuzi mawa ke wazalwa nje wakhala wathi icala phezu kwakho ukuthi uzowuvusa kanjani umuzi kababa wakho umuzi ke simthanda kuzona izindlu kodwa ukuthi khona bani phakathi wenzani so ke nami ke ngabuka indlela nje ewe hamba ngayo phambi kwami eyiphethe ngayo uMankosi nami ngabona ukuthi hayi mawa ukuthi bekukhona ezinye ikhafti nebenginazo hayi ayibole manje ngizichithe mina mathele ngapha kuMankosi
1: hayi Mankosi ngiyafisa ungichazele ukuthi njengoba usuze wabadela laba bangakini wathi omkhawu bakho sekuyilaba bangaleya ngifisa ungithathe ungibeke ukuthi sifike kanjani la nahlangana kanjani ngoba ngiyabona le ndaba isihamba impela iminyaka isishagalombili manje 8 years kodwa yaqala lapha ungichazele nje ngiqala umhlakani
2: ngiyabonga ngombuzo Simthande sinongwane ukuqala kwethu ukuhlangana sahlangana eTexini yebo kwaba ukuthi mangimfice eTexini ngase ngimbuza ukuthi kanje bhuti wehlangaphi kuze ngingeke ngikuphazamise uma ukuthi wehlaqala
1: isuka phi yapi eTexini
2: isuka eDrobheni iya elokushini eMayville
1: isuka eDrobheni eThekwini
2: eMayville hayi mase kuba ukuthi athi hayi ngehle endaweni ethize mase ngithi hayi ngicela ungihlalise ngapha ukuze ngeke ngikuphazamise mase wehle lapho ubuya ekhaya hayi kube ukuthi siyaxoxa ke okay khona umsebenzi njengangizama nami ngizoya kwi-interview sengiyamxoxela ukuthi hey yazi bhuti nginestress ngiya kwi-interview angazi ngizofike ngithini mesethi hawu engathi ungahamba kahle uma esezohla mesethi ngicela ungiphi inamba yakho kube ukuthi kimi ngithi awu usuzoyenzani bhuti inamba yami manje ngoba sengikubikelile udaba lami mesethi hayi ngifuna ukukubuza ukuthi uhambe kanjani kwi-interview
1: yasabantu
2: kwabe ukuthi ke Simthande ngiyanqobeka ngase ngithi hayi bhuti kulungile nansi namba kwa ukuthi ke siya uhambeni lwethu siyazwana ngiya kwi interview ha kube ukuthi ke hayi uyangibuza uhambe kanjani nje kube yilokho ke bhuti
1: o 2017 lapho manje
2: o 2017 bhuti la ngisanda kufika eThekwini ngisukela le mina ekhaya nje izinto ngisabona ukuthi la ngikomunye umhlaba
1: uzwane wena ama umbona lo muntu ukhuluma naye ikhona into owayibona noma wawungekho wena lapho
2: ngangekho mina lapho but kwakukuthi nje ubhuti engihlangane nale khumbini kodwa futhi angiboni lutho simthandi yabo kodwa masiqhubeka sixoxa ngiyezwa ukuthi hayi ngathi khona lento engizwayo manje kuyena
1: yey uyabona ke sizoyiqhuba le ndaba siyikhuluma ngoba ngiyabona ukuthi ke uthando lwenu selihlala iminyaka eminingi ngifuna noma ukuthi sichazele ukuthi nenza kanjani ngoba abantu kuthiwe bagowa la ngaphandle bagowa ngapha nangapha kodwa nina hayi manje nibona ngisendlela la kathi hayi ba happy bodwa manje ngathi sigowa sodwa nansi ingoma la kazonke ethi feelings ngathi yanthinta nani le ngoma
2: oh hey
0: imizwa bhuti
1: ehe niyayithanda le ngoma
2: imizwa
1: ngiyakhumbula kanjani kanti nothandele le ngoma
0: ayithi uzonke njengoba umuzi zonke dikane tonight we gonna talk about feelings sizokhuluma ngemizwa yiyoke manje indaba yami engangiyibeka nami ngendlala imizwa yami ukuthi iyangithuma kule nto kahle
1: ngiyakuzwa
0: hayi kuze kube manje ngibamele kahle bakithi bayiqhenya nawe ngendlela engibamele ngayo kule nto kahle yakwaNkosi
1: hayi ake sizwe le ngoma enthintayo nothando lwethu.

0: Sagazolele lukhoze odoma phiko phiko zalo parake ingoma ihloko sound city it is all comes down to love ingoma shalo parake pp wena yasikona go cozy fm kade ke lemzuzu leke bengishilo ngathi ke kunengxoxo sobe sikhuluma noma sobe singena kuyo kuleli hora kade ke inombolo ke elula kakhulu ngena kuyona ke le inombolo 0862002437 kulezi insuku sinokuzwa ke isigemegeme ke eningi ezihlasimisa imizimba kodwa ke sizokhumbulisa umsakazo Khoza FM sike sidudule kakhulu indaba yokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane nengane ngani noma ngayiphi indlela namhlanje ngindo anonymous ngake ngalenza lolu daba kodwa namhlanje ngithanga imbukuyise ngoba indaba yakhe sithande ukuthi kubeke enye futhi ke ingxenye mhlamba ngiqale ngawe anonymous ngaphambi ngikhulume laphana ke nezinyekeze hambe zethu asikubingelele sikumukele umsakazweni uKhoza FM Pepso
1: yebo sawona njani
0: siphilile bhuti ngizocela nje ukuthi ukunyosele izwi ze khona ke nomlaleli zoba ingxenye yaloku kukhuluma mfowethu awusinikeze kafushane isigemegeme esenzeka kuwe nanokuthi njengamanje inkinga isiphinde yangena kwelinye izinga futhi imi kanjani
1: Okay, angazi noma ngizwakala kahle yini kakhulu manje.
0: Uzwakala kahle bhuti.
1: Okay, ngaphambilini ngizocela ungazi. Ongaphambilini ngike ngabona nomunye umuntu esifame then kwabantu ngokugcina phuma umphefumulo ngendlela thize. Yayingakho nje kahle hle, zange sibone ngasuli. Ya, then iy'ngane zathi nani zenza njani zasangana. Zange nje ngikwazi ukuxhumana nengane lo angazi uma ngibika kahle noma ngiqale nje eqaleni la ngangiqale khona previous
0: ya ngizofisa ukuthi uyisummarize kodwa uyiqale ngasekuqaleni se ukuthi umlaleli olalele kanye nezambezi zethu esinazo zikwazi ukuyibamba indaba ngoba mina nawe siyayazi kodwa laba esinabo namhlanje abayazi
1: okay ngangisebenza kwezindawo manje ngizindawo ngathi mama ngapha ngamshiya inkinga ngathi nangale ngathola ingane then ngasengiyomvakashela then ngamthola nomqube kwasengahluthukela inhliziyo ngathuba nami sengikhipha umphefumulo ngaleyo ndlela mangingikhipha umphefumulo ngaleyo ndlela then banokuthola-ke then ngathi ngadecide ukuthi nongcina ngikhipha umphefumulo then uma yethi ngikhipha umphefumulo pt ngathi ngangakhona ngithi ngishone-ke ngase ngaba-paralyze then ngihluleka nje ukulokhunjakhe then from lapho azangisakhona ukudlala azangisakhona nje ukwenza niks angikwazi ukudlala nje even namanje lokhu ngahlala nje kwi-chair angikwazi ukwenza lutho
0: Uthe umaso umkhiphile umphefumulo lo wesifazane emveni kokumbamba eqotsheni nomunye umuntu ayethandana naye wawusu wenze njani wasuba nawe wazama ukuyibulala
1: yebo kunjani impela
0: ngesikhathi uthi uzama ukuyibulala kuloko kuzama kwakho ukuyibulala wangashona wena wasu ukhubazeka
1: yebo kunjani lena
0: ukhubazeke ngayiphi indlela le eyenza ukuthi uzogcina ungaboshwa
1: izandla yisebenzi inyawo yisebenzi
0: Okay. Emveni kwaleso simo osobhekene naso iy'ngane zakho leze zalwa uyena uma wengane lo zikhulele kuphi
1: oh zikhulele kabo mama
0: okay isingakanani enye yalezi ngane
1: eyokuqalina 18 le esipili na 14 years
0: okay iyiphi le kuthumele esiqala ukuthumela umyalezo okusho ukuthi emveni kweminyaka isibe mingakanani iminyaka ungaxhumani nabo
1: lona nje na 14 ngasho ukuthi na 14 years bethe ngagcinene saneminyaka
0: yes okuyena osezama ukuxhumana nawe njengobaba umuphi
1: uye lona 14 years and eyifuna ukungibona nakanjani at the same time ubefuna ukungibona manje uyamangala ukuthi uma ezongivakasha uma ecela ukuzongivakashela babizane bathi hey ungasithini igama lalo ungayifundi ongakhulumi le kanti lokhu
0: Ngokwesifiso sakho ke wena uqobo lwakho ufisa kwenzekene njengamanje njengoba usunokuxhumana nale ndodakazi yakhe no 14 ikuphi ukufisa kwenzeke
1: so even ukufisa kwenzeke ukuthi yona ike yangibuza kanti kahle hle why manje mina ngiyacela ukuthi ngizobashela wena bathi manje nalokho because this is prepaid mina la ukuzocela ukuthi bazongivakashela ama hotel manje uyamangala ukuthi uma engixoxela le story le ngisanangibuza ukuthi why kanti kwenzakalani why bangafuni ukuzwa ngithunga igama lami mina kwenzakala ngabi so mhlawumbe ngokubuze lapho ukuthi kwenzakalani mina kodwa ngazi so manje angayeke ngithi ngikwazi ukuthi ngitshele mina engifuna ngathi ngenzakala ukuthi eyi angazi noma isikweba engithola abantu abangamchazela ama-professional
0: ngesikhathi kwenzeka uthina weyingakanani
1: mhlawumbe wayineyinyanga nyana i-3 or 4 months
0: okay okuyena wayibona le nto yenzeka yilo semdala
1: ya lo wasemdala oba lo imdala ayina-4 years
0: okay no kulungile mfowethu ake ngithi okwamanje sacela ukuthi ulalele emsakazweni ebese ngikhuluma nalezi ihambeli zami enginazo la emoyeni uyezwa
1: okay ayibonga
0: ngibonga kakhulu mfowethu nanokuthi sikwazi ukuthi ukhulume ngalolu daba nathi
1: yebo
0: msakazo olalele ukhoze olomaphikophiko nolihamba phambili ngiyafisa ukuthi kuwena mlalelo lapho ngasekhaya nawe ke uzoba ingxenye yaloku kukhuluma sibheke sijule linsizwa iyabamba umuntu ethandana naye eqotsheni ithola ukuthi uyajola uyajolela uma wenganzayo nayo ngithi yahluthukelwa umoya yahluleka ukuyibamba yamkhipha umphefumulo emveni yokuba imkhiphe umphefumulo iyayisizama nayo futhi ukuzibulala kuloko kuzama kwayo kuzibulala yagcina isiba ngokhubazekile yagcina ingaboshwanga njengamanje seyikhulile ingane lencane ifuna ukubonana noyise wayo isitholile inamba yakhe emthumelele umyalezo kodwa kunemibuzo ingane enayo ngoba ngale ekhabonini abafuni ihlangane nobabuwayo ubabuwayo mayekhuluma nathi uthi uyafisa ukuthi kube khona ukungenelela okungase kwenzeka kulekelela lengane ilulekwe mabe xhumana ngoba imaye sazokwazi ukuthi kahle kahle ayinanina nje kungenxa yakhe angiqale ngesambili sami la sokuqala ngizoba nabo nje babe baningi ngifuna ukuthi ngimukele la umfundisi ubaba uMakhatheni baba uMakhatheni nasekubingelele ngimukele umsazweni Khoza FM
2: asibingelele mntaka Mshel sibingelele nabalaleli bomfakazi wethu esiwuthanda kangaka uKhoza FM emakhaya
0: ngiphinde futhi ngimukele umkhulumlaba nawe ngiyakubingelela sekumukele umsazweni Khoza FM
3: ngona mavuso siyabonga kakhulu ebusuku ngicela ukubingelela umfundisi ngicela ukubingelela nawe ngibingelela abalaleli emakhaya sanibona lesikhulu
0: kwena ke mlaleli sophinda futhi sikhulume naloyo ke oluleka ngezenqondo umthiya esasinayo ngesonto engedlule sophinda futhi siphinde sibe naye somfaka naye emoyeni kodwa ke ngiqale ngawe umfundisi uMakhatheni nalo double sethebeni ilungiseka kanjani le ngiyazi ukuthi nawe ngomunye wabantu ababhale kakhulu incwadi ezinye zazo ezikhuluma ngezinkinga ezenzeka othandweni nansi indaba uyayivuma ukuthi kwenzeka lokho wasinde kufeni kahle kahle ngoba naye wefisa ukuthi afe kanye nesithando sakhe kwase kungenzeki wavela wakhubazeka njengamanje nazi ingane ekhulile le ncane ifuna ukubonana noyise abasekhabonina ithi cha
2: hey dakamshe udaba lolu olujule kakhulu mhlambe la esingaluqala khona singaluqala ngokuthi kwayena ubhuti uyalidinga usizo lokuthi abuyele oqobeni lwakhe ngoba isemadlule kuso naso siyamphuca ubuyena ngandlela thize okokuqala lokho okwesibili udaba baluka nje luba nezintwana eziningi isimomqondo esikuye isimomqondo sabantwana nanenhlalo nabehlezi khona benento yokufuna ukubona uyise nomndeni onento ethi lo wasiphuca udade wethu akafanele ukubona abantwana but into ebalulekile njengamanje ukuthi number one i-community kuzafana iqale ngaye ubhuti ukuthi number one fanele amukele isimo esenzeka because ziningi izinto ezenzeka emqondweni womuntu okuleso sigaba akusona yena imizwa eminingi endawonye ephila ngaphakathi kuyena okokuqala nje kungaba i-guilt ukuthi ngathatha impilo kama wabantwana bami bese kuba ukuzizwa eshe nalento okuthiwa i-shame ukuthi kusho ukuthi mina ngumuntu omubi engaba nayo into ethi nayo i-grief ukuthi ngalahlekelwa umuntu uyabona leyo mizwa iyakwazi ukuhlangana kumuntu oyedwa ebese imdalela i-confusion kwenzeka ukuthi ingakho esimene esikanje uyadingeka ukuthi kube nabantu abaprofessional mhlawumbe azo-engage nabo ukuba number one azi-attendena kuqala before abona abantwana ngoba kuningi okuyokwenzeka nakuyena bese bona abantwana number one uyokhumbula ukuthi awunkosi yami uzongibuza into umntwana engikhumbuza iy'gameko engiphuma kuzona but ukungenelela kwabantu abanjengama-professionals ukuba ba-intervene entweni yokuthi babe ngama-mediator udinga abantu abazoba ama-mediator e-situation abhekene naso njengamanje okungaba ama-professional therapist family wellness therapist angakwazi ukungenelela ukuba abe abalamuleli phakathi kwakhe abantwana kanye nemindeni yomibili umndeni wakubo umndeni wakubo kamama wabantwana
0: ngikuzwa kahle baba uMakhatheni ngizofisa nje ukubambele kanjalo ngiqhubeke ngifuna ukuthi ngikufake ngiqale ngawe emthiya uDaliso wena njengomeluleki ngiyazi ukuthi njengoba sengikufaka ubulalele uyizwa lensizwa nendlela udabalwayo eluyona
4: kunjalo mse ngizwile baba noma ke bekungazukela kahle kodwa sibonga ukuthi usiphile i-summary nje ukuthi ubhuti ubekhuluma ngani mfowethu udaba olujulile lolu ngesizathu sokuthi kunezinto kwesikhathi okuzenze noma uzenze ngenhloso mhlambe ngenxa yokugajwa intukuthelo kodwa kukhona umzuzu futhi okuzisola emva kwalokho okungasho ke ukuthi ngoba nakhonze ngenhloso bese kuba ukuthi leyo nto ngeke ikhlukumeze ngomqondo nakumphefumulo so njengoba kwenzekile kubhuti njengamanje ubhekene nesimo se-trauma ukuthi into ayenza manje isiphenduke isilonda emqondweni wakhe lokho esithi i-brain injury la khona uthola ukuthi i-mental injury sorry la uthola khona ukuthi i-trauma iphenduka ibe ngathi into eyisilonda emqondweni noma emphefumulweni nomuntu kuze kufike isikhathi lapho khona ezithola khona ukwelapheka now into eyenzeke esimene sikanje ukuthi into enjengalena awuyikhohlwa impilo yakho yonke okwesibili kukhona ukuthi uxoxe nabantu bakuxolele nawe mhlambe uzame ukuthi ngaphakathi uzame ukuzixolela kodwa ingqondo iyohlala ikhumbula impilo yakho yonke ayikho indlela yokuthi ukhohlwe ngithanda ukuhamba emazwini kamfowethu lo oqeda kukhuluma manje ukuthi into enjengaleni iyadinga ukuthi kuhlanganwe nabantu abathintekile kulolu daba abantwana kanye nomndeni wakhe usisi ukuze kutholakale ukuthi bakwazi ukuxoxa bakufanele kuxoxe mase kunje uma ngabe bayamxolela ezwe ukuthi bayamxolela lokho ke kuyazama ukuthi kwehlise lobuhlungu esikhuluma ngabo
0: Mthiya angibonge mkhulumlaba ngifisa ukukufaka la kwingxenye njengoba ngikhulume nomfundisi ubaba Makhatini ngase ngikhuluma njengoba ngikhuluma nomthiya bona umthiya umele laba abangabeluleki kakhulukazi kwisimo sezengqondo kanti ubaba umfundisi uMakhatini umele abenkolo ngibuyela kuwe kubantu besintu ngoba zonke lezi zinto zithinta imindeni and imindeni eminingi eminye yayo ezinye zezinto zinako ukuthinta indlela thina esi indlela esiyisintu ngayo nendlela esilandela ngazo izinto odabeni olufana nalolu ixazululeka kanjani lamafindo lawa mhlambe ngesikhathi ithathwa le counseling sithina emndenini ma kunje
3: Mshe udaba oluthi anifinde ngiyalwazi ngabe ngabhekana nalo ngesinye isikhathi cishe nami omunye wodade wethu uhambe ngayo le ndlela ngifisa mshe ngokuthi siqale sibheke lapha ngokwesintu ukuthi sekwenzekile sike sakhuluma kakhulu ngesonto ledlule sathinta indaba yamadliso saphinde sathinta futhi ukuthi mase lihlele empilweni yomuntu usuka ingqondo yakhe ingasa operate yona normally kodwa isuka isi operator ngezinto noma leyo mithi esuka ihlanganise nelwane esuka isimcontroller ukuthi mina ngingisakwazi ukuphila ngoba umfethu yamuzwa ukuthi ubonile ukuthi uma eluza lomngakhe yena ngeke sakwazi ukuphila ngaphandle kwakhe because lento ibimphusha kukhona ngokwenhliziyo kukhona futhi obuye kwenzeke ngokwamandliswa sekwenzakalileke mshini ngifisa ngiqale sibuke nje izingozi eziba khona lobu buhlungu oqale benziwe yithina abantu besintu ukuthi uma ingane yethu noma umfowethu eshone ngesikhalo elinyazwe ngabantu bese siqala siyoxupha ithuna izinto ke lezo engaphinde zimlimaze umfowethu neziyolimaza izingane zakhe umfowethu nodade wabo uma kuukuthi bagcina bethathe leso sinqumo ngenhloso yokuthi bafune ukubuyisela emuva uzokhumbula ukuthi ngalesikhathi umuntu ecushiwe waphathiswa ikhalo kwathiwa ngayoshaya umuntu ambulele akakwazi ukungena emndenini ngesizathu sokuthi bayavimba bomndeni bathi ngeke ungene neyikhali la ngeke ungene nephunga lomuthi into yokuqala okufuna beyibheke uma befuna ukulungisa leyo nto ukuthi akukho yini abakwenza ethuneni ngenxa yempukuthelo okuyinto abangajwayela abantu beyinaka umuntu ugcine esenza umsebenzi ukuthi ukhuphule umuntu ekubeni nomuntu wamcupha okanye wamphathisa ikhali uma sekwenzekile ke umshini kanjalo uyadina umfowethu njengoba kade eshilo umfundisi ekuqaleni ukuthi akutholakale phela abantu abazokwazi ukuthi beyobhula amazolo beyobuza ukuthi kukhona imindlela yokuthi kungaxoxiswana ngesenzo asenzayo ngokwesinto uma beke bavuma ukuthi cha engeza bazobe sebemshaya ngoswazi oluncane esingenaso isinqumo nesibalo inhlawulo ngokwesintu kodwa ngokwenhlawulo busuke kuyileyo nto esuke ivuma enhlizweni yakubo kamama wengane ukuthi cha ngoba phela ingane ivelo khaleni lakho ngoba phela ingane ihamba-hamba zidinga usiko lukamfowethu so kuzofanele ukuthi uma sekwenzeka bese bemhlanga lolo swazi ahambe ayohlawula axolise siyakhumbula ke mshe ukuthi makuhlawulwa kubalekelwa lento ekuthiwa umkhokha nokhondolo izinto zonke zenziwa ngaphandle ngaphansi kwesihlahla ubona nje ukuthi sicabana kangaka emndenini ukuthi inhlambuluko sezenziwe endlini kanti amacala athethelwa ngaphandle leyo impahla idliwe ngaphandle kugezwe idlozi bese kuyavalwa lento kodwa before ivalwe mshini akubhekwe ukuthi umfethu kuzathathe lesi sinqumo awukho yini umoya kwasemandulo okungenzeka uthole ukuthi likhona ikhehla elake lenza oluthile likhona ikhehla mshini elalinequnga ngenxa yokuthi lalihamba namabutho empi emandulo lidinga nje ukuthi lenzele umsebenzi othize sihlanjululwe ukuze kudlule lento that's why kube khona abantu abanesibindi sokuthi umuntu ubulale umuntu kube ngathi ubulala inkukhu ngenxa yobuqhinga bokuthi kunomoya womuntu othize owaye umuntu wempi ongakaze azahlanjululwe noma engagcinelwanga izinto ezithize so ngaphambi kokuthi zenzeke zonke izinto kuyafuna umfethu ukuthi ayibheke yonke lento naye futhi ayoxolisa edlozini ukuthi uphinde wenza isenzo esinjengalesi ebudlozini bakubo uyaxolisa ahambe futhi kuyoshwelezwa kubo kamama wengane bese yena avale lo mkhokha yokuzama ukuyibulala ukuze le ingaphinde ilokhiwela enganeni nasezizukulwaneni
0: Mkhulu mlapha sibonge ngizofisa ukufaka wena baba uNdengezi wena ke umsebenzi wakho kakhulu ukhuluma kakhulu nabantu nezinkinga esuke zenzeka othandweni ezinye zazo lezi njengalesi sikhuluma ngayo uvamise ukuthi abafika abantu sebekhala minyembezi ubavimbe abanye ubanqande ukuthi bangazitholi sebenze izinto ezisabisayo naludaba lisethebeni
3: ngiyabingelela umsakazi ngibingelele kubalaleli emakhaya ngibingelele kuyihambelo nazo engizokusho ukuphawula kwami okungane ukuthi ubaba ngicela aziphi isikhathi futhi anikeze umndeni ithuba lokuthi uhile ngoba lesi isilonda esingeke siphinde siphole kulolu ukuthi thina njengoba sihleli lana siphawule ngendlela yethu kodwa mhla kuthiwa indodakazi yakho ibulawe ngesihluku angeke kube lula ngathi umuntu azifele yena kuba isilonda esingapheli I can imagine kubantu abakhe mabezwa ezinye izingane zithi mama mama mama ukuthi lobuhlungu buyobuya njani yena mela zendlale einganeni azendlale kuyifamily abanikeze futhi isikhathi angagadi ukuthi bazoxola ngesikhathi sakhe abanikeze isikhathi ukuthi bayetshise lento ngoba mabambona kubuya lezi ayinhlungu even ijele bafowethu even ijele alivali lesiyasilonda abaxolile even namuhla ngoba kuyafika kwesinye isikhathi ukuthi ukube usisi bekakhona ngabe lokhu nalokhu kuyenzeka ukube umama bekakhona ngabe lokhu nalokhu kuyenzeka kumele sixwayise kube yisifundo leso ukuthi iy'nsizwa zingakwenzi akekho umuntu onegunya lokuthatha umphefumulo womunye umuntu noma ngabe kuthiwa wenze icala elinjani bafowethu uma nilobola nishada animown umuntu kodwa nisuke nizokhanda ubuhlobo awubese ukuthi ngoba usumthola ephutheni bese ucabanga ukunqamula impilo yakhe ngiyabonga msakazi
0: khona ke mlalelo Khoza FM nawe uzoba ingxenye yaloku kukhuluma ungasithinta kwinombolelo lakho le 0863002437 ngizoshona ngapha masibuye siqhubeke na ingxoxo akhona ke futhi nabathumele ke ama voice note uthumele voice note yakho kwinombolelo lapha emsakazweni Khoza FM le ka WhatsApp ukuze ukwazi ukuthi nawe ube ingxenye yaloku kuphawula uma lolu damba ake si ungene ecathulweni ake ube ubhuti kasisi lo washonayo nansi ingane umshana wakho ubaba wayo noma usuthola ukuthi sixhumana iyafuna ukuxhumana noyise wayo ubungathini uma ngabe kulolu daba sikhuluma lezinto lezi ngithatha lolu daba lolu ngitha silethe lapha eThebeni mhlambe futhi enye into engayibhekisa kuwe njengomlaleli weKhoza FM kuzo zonke izinto ezivamise ukuthi sikhulunywe asikaze sikubuze wena njengomuntu wakokwenza lokhu ngoba mhlambe njengoba sikhuluma nje omunye wabantu nawe owazithola uhlulwa ukulawula into ukuthela mhlambe wakwenza ukasithumela ke voice note ukusitshele ukuthi kwenzekani mhlambe mawudinga usizo usizakala kanjani abanye ubezwa bekhuluma ikakhulukazi ma bekhuluma nabantu besifazane noma ngabe kusemsebenzini noma kuphi nalapha kwinkundla zoxhumana uzulimi lwakhe umuntu indlela akhuluma ngayo ukuthi ikhona into enenzondo phakathi khona into ekhona kwenzekani kuwena yini le kwenza ube ilolu hlobo uwulo uma ukhuluma nabanye nabantu besifazane ngabe uthandana naye lo muntu noma mhlawumbe inhlangana ngokusebenza noma ngabe ukuphi la usebenza khona nakhona la kwinkundla zoxhumana into ekwenza ungakwazi ukubahlonipha ube nolimo oliqosheme ube uzokhiphe nanhlamba kumuntu wesifazane yini leyo idalwa yini leyo nto uzazi wena ke angikhulumi ndaba ukuthi mhlawumbe khona umunye umuntu ozokhomba umunye umuntu esweni wena uqobo lakhe inkinga yakho wena oyaziyo awuthathele uludabala lo mfowethu njengamanje wasinde kufeni wayethi uyayibulala kanye noma wengane zakhe emveni kokuba ekhipha umphefumulo wakhe wavela uNkulunkulu wamisa wangahamba futhi wakhubazeka njengamanje usebhekene nokuthi nazi ingane ziyakhula uyahlanganiswa nazi ingane zakhe lezi ithwani indaba kuzona ingane
5: ombeda kuningi abafana ngakho isibindi intshisekelo uthando abanye abayidingi inkundla ukuze babe ngombeda umvuzo wabo iCarling Black Label ubia osemthethweni weFIFA World Cup wenzelwe ombeda ningizimu Afrika Iban Sharp akuyona eyabaneminyaka engaphansi kuka 18
6: Yenza zonke ikhathi kube inkumbulo ezimnandi nge-Honor 605G yakwa Vodacom. Yithola ngo-R549 kuphela ngenyanga, enyangeni ezingu-36, ku-1 gig Redco Unlimited plan yethu entsha. Kanye nama-minutes angenamkhawulo. Yongeza u-R149 kuphela ngenyanga, uthole i-HonorPad X8B LTE eza nepeni. Ngaphezulu, uthola i-Honor Earbuds Clip ebiza u-R1799 mahala. Itholakala esitolo na online. Kune mibandela. Better together. Vodacom.
0: Umsakazo olalela ukhoze olumaphikophiko ndolahamba phambili uhlelo obusuku obuhle uhlelo uMasango Sinathi inkungu wangomshengi sibongo kanti ke nginazo ihambili zethu kodwa ke udaba kulona esikhuluma ngalo elolu daba lalensizwa njengamanje esibhekene nenkingi yokuthi emveni kokuba kwenzeke isehlakalo sokuthi aye akhiphe umphefumulo wengane zakhe nazi ingane zikhona le ncane ingane iyafuna ukuxhumana noyise indaba ke sithini njengamanje sekwenzekile wayeza wathembeni kwa lesigameko wazama ukuyibulala asikhulume lezi zinto ngoba sivamise ukuthi ngoba sifuna ukuthola umnyombo bese sithola isixazululo phakathi kuso sonke lezi zinto ngikuphonselile inselelo wena njengomlalelo Khoza FM ukuthi mhlambe nawe omunye labantu abahluleka ukubamba indukuthela. Usuzuleke izambeli zami ikakhulukazi umfundisi uMakhathini ekhuluma ngendaba naye iveza ukuthi isixazululo kungaba yisiphi kanye futhi nomthiya naye ke uphindo wayithinta. Kodwa ke nangu umlaleli othumele ke voice note sizo ukuthi uPaula uthini?
7: Ngiyabingelela oKhozini FM. Ngibingelele kumshengu nehambele. Na kulensizwa le ehluphekile. Ish. Mshengu mtaka baba ilikhona le ndaba lompimo kodwa futhi inhliziyo yinhliziyo yabona ukuzibona ukuthi le ndoda lena ngempela yayiphatheke kabuhlungu nakho iyambulala lwesifazane of which akukho right iphinde futhi nayo izama ukuzibulala so nje kunzima njengamanje ukhubazekile ingane yakhe le ye encane na 14 years ifuna ukumbona mina bengathi mina akayilethe ingane but ingahambi yodwa ayihambe mhlambe osonhlala kahle noma amaphoyisa yabo uze eyobona baba cause njengamanje ina 14 years ayimazi uyise iyafisa ukumbona it doesn't matter ukuthi okwamanje iyofika izwe ini lokho ezobe kuzwile nalokho ezobe kubonile kodwa ngineshwa ukuthi kuzoyisiza. Ngingu-David Mhlongo, ngilapha eMadonela kodwa ngila empangeni kwamanje. Ngiyabonga.
0: Umsakazo olalela ukhozi olungaphikophiko nangomunye.
8: Kwebhuti Mshengu, ubhuti lowo ngobe funa ingane uzozenzana ingane ngoba wabulala umawazo. Uzozenzana ingane ngoba wabulala umama wazo. Zikhula nje ayinama, yena uyaphila. Futhi ubhuti akayisoli ngoba eyisola ukuthi wabulala umama wengane uyisola ngoba yena usekhubazekile uNkulunkulu kuphendula ngenyinto and nento ecike umndeni ubhuda kaboshwanga kuyisilondo ukuthi umuntu abulala umuntu wakhe nejike engaboshwa

0: lo umsengu ngeke uyijaji. Hey, abantu besifazane umsengu nabo cabanga ngezinye iy'ndlela, nasamadoda sicabanga ngezinye iy'ndlela, kodwa nje eyi umsengu hhayi kunzima kunzima kunzima. Eyi abantu besifazane nabo eyi bathanda ngendlela. Mina benginomuntu nami ngithanda naye umsengu, ngimthanda mshengi yazi ukuthi angimenza ihluku mshengi ngoba ngendlela ngimthanda ngayo ish yazi. Kodwa nje ish lafikele lokhu amuthi hhayi hhayi myeke nje eish. Kodwa namanje inhliziyo yami sebuhlungu mshengu ish, angazi ngithini mshengi. Kodwa nje ayi abanye abafuni bazophawula, ukhuluma nosinothi ila imorifa.
1: Sanibona, sanibona. Mshengo. Igama la angizulibiza. Isimo esifana nalesi. Siyangihlumeza empilweni. Nginomama wengane ezo-4. But asazwale sehlale nyindoda oninye ingane. Isimo sofia ukuthi mangiyibulale. Sikezifike siyazi nokufika kuya ngikhuze kuyadinga usizo ku-anonymous.
2: Usakazi olalele ukhoze oluma phikophi, ngifuna ukuthatha nje okugcina ngapha kuma voice note bese ngibuyela kwizambeni zethu.
3: Sawubona mshengo, sawubona njani wemshengo. Mina yazi ukuthi ngivukelwa intukuthelo kangakanani mangizwa lo muntu okhulumayo ethi wazama ukuzibulala wangafa. Kwakutheni engaphinde aqhubeke azibulale? Ngoba wakwenza kulowaya, wakwenza kulo wazisi lowaya, waphumelela. Kungani engathanga mayisenza yena abone bakuphumelela aphinde azame enye indlela yokuthi kuphumelele nakuyena? Emshengu sikhathele abantu abafuna ukudatshukelwa babe bedlala ngabanye abantu bebulala abantu. Ngikhuluma nawe nje mshengu, abantu abasipale namhlanje abanadata bayakhula, bakhula abanadata ngenxa yawo amabhorholo lawa abulala abanye abantu. Ngiyongixolela uma kuwukuthi sengiphumile ehlukweni, kodwa nje iyangishinxa ngempela le nto. Wazo wayebeka kahle udaba umkhulu umlaba, yabona indlela akhuluma ngayo, hhayi ulibeka kahle impela. Kodwa nje yabona lo bhuti, hhayi angimxoleli mina, bengingeke ngimxolele mina. Ubaba ukuthi uyenze uwami umndeni, bengingeke.
4: Imbiko, iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo Ukhozi FM kanye nenhlangano i-SABC. Ukhozi FM luhamba phambili.
2: Msakazo olalela Ukhozi olumaphikophiko. Ngiqala ngawe mfundisi Makhatini. Ubazwile abalaleli aba indlela abaphawula ngayo abesifazane ke intukuthelo yiningi kakhulu uma belalela lolu daba. Abesilisa oba abangenile uyayezwa ukuthi laba ilolu hlangothi bengithe uma kukuthi nawe yakuya kwenzekela lento noma udlulile la sivezela ukuthi uthini uyayezwa ukuthi ikhona into eyileli dimoni.
5: Hey mntakamshengo, ikhona. Uyabona futhi ukuthi iwudaba oluvusa amanxeba kwabanye, kwabanye futhi ibakhumbuza ukuthiza. Mhlambe nje uma sikhuza i-GBV, ukuhlukunyezwa okubhekiswe kakhulu kubantu besifazane, kumele ukuthi sizameni ngayo yonke indlela ukuyibhalansisa, you know. Kodwa ikakhulukazi into ebalulekile ukuthi hey, kuyabonakala ukuthi isikhathi esidinga indlela esithanda ngayo isa umsuka wayo usemanxebeni okukhula kwethu. So uma umuntu ethanda ngenxeba uyezame ukupheshe ikhana zobudlelwane ezavuka endaweni akhula kuyo. Ngoba iBhayibheli mina njengomfundisi lisifundisa ukuthi umuntu awumthandi.

0: yonke inhliziyo yakho. Umuntu umthanda njengoba uyithanda wena. UNkulunkulu kuphela umthanda ngayo yonke inhliziyo yakho. Don't suggest ukuthi ufuna uqale nawe uzithande wena kuqala. Bese ukwazi ukuthi uma unothando oluphilile lokuzithanda, uyakwazi ukuthanda omunye umuntu ngothando oluphilile. Ngoba uma uthanda umuntu ngayo yonke inhliziyo yakho, ingozi ekhona mhla ekushiya, kube ngazuthi ukushiya nengxenye yempilo yakho, you lose yourself. So uma ngabe uzi ulahlekelwa ubuwena, kuningi ongakwenza. Njengoba sikuleso sigameko esikuso namhlanje, ubhuti uzibona ukuthi angeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe, angikwazi nengikwazi ukwenza ukuthi, kwase kugcine kumeqa wenza into njengamanje sekunzima ukubhekana nayo, because kwaqala from endlela enayithande ngayo, wayengathandanga ngendlela e-healthy uma soboneka lelo gama. Kodwa ke uma sekunje, kubalekile ukuthi siyikhuze amadoda, siwafundise ukuthi akwazi ukubhekana nokwaliwa, akwazi ukubhekana nokuphoxeka, akwazi ukubhekana nentukuthelo, akwazi ukubhekana nayo yonke lemizwa yokwehlukana, yokuthi ngiyaliwa, yokuthi usethanda omunye umuntu akasathandi wena. Ukukwazi ukubhekana naleyo ngcindezi enjalo, ukukwazi ukuprocessa i-pain ngaphandle kokuthi lobo buhlungu kuthi limaze omunye umuntu. So I think lezo zinto lezo zibalulekile ukuba seyikhuluma. Umuntu kufanele abantu bayifunde indlela yokuprocessa, yokucabanga noma yokudlulisa ubuhlungu ngale kokuthi ubuhlungu babo bubenze buze baze balimaze abanye abantu. Ungasigqoki, ungabugqoki ubuhlungu benze bube wuwe, ubuhlungu abube isigameko odlula kuso, bungabi ibhantshi oligqokayo kuze kube ngathi ayikho impilo yakho ngaphandle kwalobo buhlungu.
1: Ngicela ukukufaka Mthiya njengomeluleki ikakhulukazi kulezi zimo. Usicisha uthi kubalaleli obazwile, uyizwile igulu ezingena la.
2: Hey baba Mshengo wethu, kuyiqinisa ukuthi siyabantu, kuningi okusilimazile empilweni ngendlela ehlukahlukene. Lokho kusho ukuthi ke siyagula sonke. Sekukuthi nje phela ke sikuphatha kanjani ukugula kwethu. Ngifuna ba umshengo ukubuyela kule ndaba yokuthi nangifundisa ukuthi wayithinta naye indaba ye emotional intelligence. Yathi sakhula balaleli ukuthi bayicubungule le nto, abakwazi ukufunda bafunde ngayo, ibalulekile ngendlela emangalisayo. Ikhuluma ngokuthi ulawula kanjani imizwa yakho kuzo zonke nje izimo. Uma ngabe sikhuluma ngo-anger management, ukulawula intukuthelo yakho, izinto lezi ezibalulekile zonke, ngoba masikhuluma nge-emotional intelligence sikhuluma ngokuthi ukwazi ukubheka isimo, ulawula imizwa yakho, ube na wenze futhi isikhathi sokuthi ucabange ngemphumela yesenzo sakho ungakasenzi. Lokho kwenza ukuthi ke uma usubona imphumela yaso isenzo sakho ocabanga ukusenza, bese kukwazi ukuthi uzikhuze ukuthi ungafinyeleli lapho. Bese futhi ifaka nokuthi kubalekile ukuthola usizo uma ngabe kuthi khona inkinga ekhona. Ngicela ukwenza nje isibonelo, angisho ukuthi kubhuti kwenze kanjalo. Kwesinye isikhathi kuyenzeka mangabe nisothandweni, kube khona izimpawu ezikhombisayo ukuthi khona okungahambi kahle, mhlawumbe kuze kube khona nokuhilizisana. Mangathi nje mhlawumbe angisho ukuthi kwenze kanjalo kubhuti, kodwa mangathi nje mhlawumbe ngaphambi ukuthi kufike isikhathi lapho khona ubhuti ethatha khona impilo kama oyingane zakhe, mhlambe kwake kwaba khona izimo zokuhilizisana, mhlambe kwaba khona into futhi ayibonayo, mhlambe ke bake baxoxa baxabana ngokuthi usisi khona umuntu abonana naye, ukumbamba oqotsheni kwasekuyisipikili sokugcina, uyabona. So ke ngifisa ukuthi ke kufanele sikwazi ukukhuluma ngeyinkinga zisayincane, sifuna usizo iyinkinga zisaqala, ngoba mase zinkulu kakhulu kwesinye isikhathi sithola ukuthi sekwenzeka izinto esingakwazi ukuzibuyisela emuva. Soke kubalekile kakhulu ukuthi ke sizifundise lento yokulawula into ukuthelo, ngoba izinto osukusizenzile kunzima ukuthi into osuyenzile bese uyibuyisele emuva ingabusenzeka, akwenzeki kanjalo. Usose kufanele ukuthi manje uphile nemiphumela yesenzo sakho osenzile. Soke okusho ukuthi ke ubhuti njengoba ephila netrauma manje, i-trauma yokubulala umuntu ayithandana naye, kanjalo futhi ne-trauma yokuzama ukuzibulala yena, egcineni into le ezodala ukuthi ngokuhamba kwesikhathi mhlambe azithole engasakwazi ukubuye athandane nomunye umuntu ngendlela efanele ikakhulukazi uma kuthi lowo muntu useyazi futhi ngokuthi ubhuti uke wenzani ngaphambilini. So izinto ezinjalo ke nokubuyisana nabantwana bakhe izinto lezi ezithatha isikhathi eside kakhulu. So ke ngicabanga ukuthi ubeqinisile okhulume ngendaba ukuthi yafuneka ukuthi ke ku involve ama professionals nabomthetho kulolu daba ukuze egcineni kukwazi ukuthi ke ixoxwe eyokuthethelela nokuxolelana ngeke sikhulume kakhulu ngoba isinqumo somuntu leso kodwa ekubaleni ukuthi kufinyelele la khona ixoxwa khona kuhlanganwa khona kuxoxwe nabo bonke abathintekile ukuze ke kukwazi ukutholakala indlela yaphambili.
1: Ngifuna ukuza kuwe mkhulu uMlaba usubazwe labanye nawe bekhuluma labo kanti besithumela ama voice note la kuthini uPaula kwakho kulabo ngoba kukhombisa kona ukuthi yebo sikhuluma ngalolu esikhuluma ngalo kodwa futhi bakhona abanye ababilayo la ngaphandle
3: ithinteka kakhulu inhliziyo bangizwa amadoda ekhala ngiphinde futhi ngizwe nabantu besifazane indlela abanentukuthelo ngayo nezenzo zethu mshini cishe mhlawumbe engamveza okokugcina kulolu daba mshingo ngokwesintu nangokosiko umuntu uyadinga ukukwazi kubo nakuba umuntu ubaba weyingane ona mshingo ufisa ukuyivala ngale ndlela yokuthi bona ubaba weyingane kodwa obaba bakhe nobaba mkhulu bakhe abonanga okuwukuthi iyingane ziyadinga ukulaza ekhaya noma zingambona ubaba zibone ekhaya ukuze zingakhuli ngalento yokuthi mina ekhaya ngazi ukuthi kukuphi kwakukuphi kwakumkanjani kodwa nje ukubona bese kuba isinqumo esiyoba ingane seyikhula nazo ukuthi uyise ziyamthethelela yini. Ngisho ke mshengu lolu daba ngoba ngingakuveza ukuthi ngalesikhathi kwenzeka kithi kodwa asizimbi ingane ukuthi iye kwababa wengane because iyadinga and okubuhlungu mshengu sekuvele kube yiyona ethi ifuna ukuyovakasha kubo kababa wendane okuyena owabulala udadewethu awukwazi ukuzimba kuba ngokosiko mpilo kuyadingeka ingane ukuthi iye ebunsileni nasemgogodleni wala kuzalwa khonise ngoba ngonilise kodwa obaba mkhulu nezalo kanzalo kumuzi azonami. So yilokho ngimshenge bengithi ngiyafisa ukumveza bese ngicela izinsizweni zakithi ukuthi ezinye izinto sibhekana nezinto emsebenzini sibhekane nezinto lesigcina siyachina sifaka amabhandi ngabe ngakuveza mshengu ukuthi ezinye zemithi engena emagazini ethu isuke inamafutha nezinto zamabhebesi nezinto zezingo ukuthi wena ungahlulwa kanti leyo nto izohamba ivuke kuwena ibe ukuqhuma ugcine usuwenza izinto ey'ngafanelekile ngoba bagcine bekufake lezi zinto begcine bengasakuhlambululi noma sekudlula into osuke ubhekene nayo isala lento ivele ingise lulaka ube nobuqhuma ubulale noma kungasafanelekile. Ngicela ukubonga mshengu.
1: Ngibabo umdunte ngeze angikufake bese usaluso gqoqa ngofisa ubambe mkhulu ngoba kukhona engifuna aphinde siqhubeke nawo kodwa ngifuna ukukudedela babo undengeze shayile isipikili sakho sokugcina mhlawumbe umyalezo nje usohlanganisana nalezi gigaba SDS lesizwa la ezweni bese lithatha lolu daba lolu olukhona ke kakhulukazi lolu olithintana nabantu abasuke bethandana okuyinto eyenza kaphakathi kwabantu abasuke bethandana kodwa futhi nazi ezinye igigaba esizizwayo abantu besifazane bazizwa bengaphephini.
4: Mshengu engizokusho ezinsizweni zonke la eMzantsi Afrika izothi kubo yonke lento iqala engqondweni yomuntu. Yabona manihleli nixoxa ngalezimo lezi hayi ukuthi asixoxe ngazo mshini siyaxoxa ukuthi monga ukuthola umkakho balele naye ungenza njani lento ohlezi uyikhuluma uzoyenza asilungise lapho ungakhulumi ukuthi ngizombulala vele uzombulala ngoba yinto osuke usuyithande enqondweni imhla udibana nesimo esinjalo uyoqala ngaleyo nto levelo boyikhandile. So insizwa siyikhuzeni ukuthi mazisho kanjalo mkhuze umfoweni uthi mfowethu usangaphila ngaphandle kwalomuntu wesifazane ungakwenzi okubi okufana nalokho. Sibuye odabeni olufana nolabhuti njengoba adade ukuxolelwa kusuka mhla aye court afune ummeli azasho ukuthi wenzeni. Bazokutholela njani la le family mayazi ukuthi wena why defender wazi kahle ukuthi uwe owathatha umphefumulo wadadewethu. Kanti ukube uthi mawufike court usho ukuthi bafowethu ngiyaxolisa ngazi ngilingwe yini. Ngicela ukuthatha isigwebo sami uyothi mhla ubuya siyokhona ukukutholela. Kodwa waqala wayidefend court siyokubona ukuthi awuyisoli nesenzo wasenza. Ngiyabonga mshini.
1: Abantu abakulandele kwinkundla zokuxhumana kakhulukazi njengoba ubuye uxazulule inkinga esiqondene nezothando.
4: Siyatholakala ku-TikTok _yende2 sibiza ngondengezi. Inamba yocingo 0762554585. Siyabonga mshini.
1: Sibonga kakhulu baba. Mthiya ngicela ukukufaka baba ngikhona nawe ngizokudedela. Amazwi ongagoqa ngawo ikakhulukazi kule yokuzama ukuthi abantu bathole usizo. Ngithemba ukuthi uzwile ukuthi naba abanye ngesathi bededela sidedela ama voice note uma ubezwa mhlambe futhi abanye uzazothi noma sengikushilo usulalela umsakazo sibadedela bekhuluma uze ukuthi ukugula kungakanani okukhona la ngaphandle. Umthiya ngathi usebalekile. Usekhona Mthiya? Okay, ngathi usebalekile Umthiya. Kodwa ke mlalelo Khoza FM imizuzu ithi mayibe laphana ke mihlanu lishayile laphana ke ihora leli ke le shumi no move. Mhlambe angidedele kuwena mfundisi uMakhathini uvalelisa.
0: Baba Mshem, asibonga kakhulu ithuba elihla ngako sipelona. Asikhuthaza kakhulu abantu ukuthi kubalulekile ukuzinaka ngokomqondo, ukuzinaka ngokwama emotions ukuze ukwazi ukuhendlisha izimo noma sizenzima baba. Siyabonga kakhulu mntaka Mshengo. Senayo mhlambe abantu abafisa ukusithola sinomcimbi omkhulukazi ozayo manje la Olive Convention Center sobe sikhuluma ngezimo ecishe ifane nazo lezi neyithinta ukuzithuthukisa kodwa ngokwama business ngokwa yonke into ngoba izikhala abantu ababanazo even financial ziyayidala ikhala enhlalweni yasendlini. So siyakhuthaza kakhulu ukuthi abantu basisondele lapha ku TikTok uMthobisi Makhathini kanti ucingo lethu u 0827910588. Sibonga kakhulu mthamshi
1: mfundisi ubusuku abube buhle kuwe. Kona ke mlalelo Khoza FM ngisazophinda futhi ke ngifuna ukushona nje ngapha ngidlulise lamba kuzothi okay ngizokunikeza nje ingoma bese ngibuye ngithathe ke ama voice note kanti ke futhi ngizophinda futhi sigoqe kahle nomkhulu ke umlaba simhlambe kukhona futhi okunye sofana sigcizelele kakhulukazi la sithi khona phansi nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane nanoma ngayiphi indlela noma ngabe kuthiwa ke into ithintana nezinkinga zothando kodwa iqaphele funda ukwazi ukuzibamba lengoma ke le it break up with your girlfriend I am bored.

0: Sakaza ulalele kwaze oluma phiko phika uzalo phakathi kwebhere why tekunikeza ingoma imnandi kakhulu just the way you are kulona ke ukhozi FM ayisigijimisele phakathi kwensizwa usicelo sike sizwe ukuthi ngabe ke iy'nkanyezi zethu lizoqala nje leli viki lihamba kanjani. Zokhumbula ukuthi leli viki esiliqalayo leli singena kulo njengoba ke namhlanje kulisonto nje zithi masibe ngamashumi amabili, kusho ukuthi ke sekuqala ke iviki leli ekuyothi uma kushaya ke uLwesihlanu kube ke umhla ka 26 yeah onto umhla 26 ngomgqibelo, uLwesihlanu umhla 25 kuleli viki. Sicela asikubingelele sikumukele emsazweni Khoza FM.
1: Ushengu, ngibingelele, umlaleli wokhoze FM kuyo langosi ethile zithini izinkanyezi zakho. Elami igama ngingusicelo wakajili. Sobuka ke iviki leveko ukuthi ke limi kanjani osukwini lwanamhlanje njengoba sivala iveko ngeviki elizayo sobe sesiqala ke iLibra. Sihlale sigcizelela-ke ukuthi ke izinkanyezi zihambisana nokuphila ubuntu ebantwini, yikho siye sibheke ke amavelu of ubuntu. Namuhla sizodlula nje esihlokweni esithi ke ungaphumeleli ngokuthi ke uzise abanye ubuhlungu, ungaphumeleli ngokugcoba abanye. Kunabantu abajwayele ukuthi benze isiqiniseko sokuthi uma befuna ukuya nje esicongweni bagcoba abanye abantu. Uma ufuna ukwakha isithunzi sakho kodwa bese udicelela phansi omunye umuntu, lapho ohlele khona asikho isibusiso. Umuntu onobuntu uyakwazi ukubona ukukhanya omunye umuntu ngaphandle kokucabanga ukuthi ke yena ngeke nje esajama. Uma omunye ephakama namhlanje akusho ukuthi wena sekuphelile ngawo, ngeke usalithola ithuba. Impumelelo yomunye umuntu akuyona isahlulelo sokwahluleka kwakho. Ukuba nobuntu kungokubamba isandla somuntu okhuphukayo umkhuthaze. Umuntu omphakamisayo namhlanje kungaba nguye ophakamisa wena futhi kusasa. Ungayithola impumelelo nesikhundla ukudicilela omunye umuntu phansi, kodwa uma usulahlekelwe ukuthenjwa abantu leso sikhundla ngeke sikunike ukuthula. Ungayivala indlela yomunye umuntu nempumelelo yomunye namhlanje, kodwa impilo inendlela eziningi. Lo muntu omvalelile ube ngaba nomthelela omuhle ekusaseni lakho. Phila ubuntu, okunye awenzeli omunye umuntu, wenzela impilo yakho nomoya wakho ube nokukhanya. Umuntu osesicongweni akaqalwa ngokuthi ke usemkhulu kangakanani yena, kodwa uqala ngokuthi ke bangakanani ababangcono ngenxa yokuba khona kwakhe. Ubukhulu abukho ekubeni wedwa phezulu, bukhona ekuphakamiseni abanye uzofike nabo phezulu. Ungakhanyi ngokuzama ukucisha izibane zabanye abantu. Umuntu onobuntu bangempela akakhuphuki ngokugcoba abanye abantu, uyakhuphuka bese donsa nabanye. Asingena ke mshengu evikini ke leveko. Leli viki likumema ukuthi ke ubheke izinto ngendlela ehlukile, ungazifakeli ingcindezi. Konke kufanele kwenzeke ngesikhathi nje osifunayo. Okunye kudinga ukubekezela, ukuhlela nokuthembela nje endleleni oyihambayo. Ungachithi amandla akho uzama ukulawula izinto ongeke ukwazi ukuzishintsha. Kwezezimali kungase kuvele ithuba lokulungisa into elikukhathaza. Kuzodingeka uqaphele ukwenza nje iy'nqumo ezisheshayo kwezezimali, kanti futhi kuzokusiza ukubeka izinto ezibalulekile phambili. Bheka okuyisidingo kunokubheka lokho okufunayo. Kwezothando isikhathi lesi esizokuvumela ukukhuluma ngezinto obuzigcina ngaphakathi kuwena. Ukhumbule ukuthi-ke uthando aluphoqa, kodwa-ke lukhuluswa ukuba nezimpande zokwethembana, ukubonisana nenhlonipho. Iveko-ke kwezothando ihambisana kakhulu neTaurus, neCapricorn, neCancer. Ukudlula kweplanethi ebizwa ngeVenus kwiScorpio kuleli viki kunomnyalezo ebantwini beveko othi-ke bazofuna uthando oluqotho nolungenawo umdlalo. Kokunye-ke bangazithuka sebebuza omaqondana ukuthi-ke sibhekephi noma ithini into yethu. Iveko-ke ivame ukuba umuntu ohlaziya kakhulu, ocabanga kuze kweqe. Bangabantu abaqaphelayo kakhulu bese bebonakalula amaphutha abagxeke. Kuzomsiza umuntu weveko ukucabanga ukuthi-ke akukona konke okudinga ukulawulwa. Umuntu walolu phawu uyathanda ukusiza, kodwa kuleli viki kumele aqikelele ukuthi-ke ukusiza akusho ukuthwala yonke imithwalo yabantu. sesivala umuntu wevego ungazameke ukuchitha isikhathi uzama ukulungisa konke okunye kudinga ukuthi ke ukwamukele okunye kudinga ukuthi ke ukhulule kanti okunye kudinga isikhathi siyabonga kakhulu umshengu umlaleli angasilandela asithole kuFacebook nakuTikTok athi sicelo Sebastian Jili sicelo Sebastian Jili ngibonga ithuba umshengu
0: sibonga kakhulu bude nangokuzayo.

0: Sakazo lalelo konse odumaphiko phiko hlelo mbo senkosi nathi ngoko mshenge ngesibongo avele ngize ngapha kuwe kodwa ke angeke ngihambe ngingakunikezanga ama spicy empilo Sakazo insawubo Sawubona kunjani baba ngikhona ngikuzwela le kude
1: awayisazani mshengu mahlaso akwa nentitini ngilawa ezekolo nkulu lawa ngishiya khona
0: mfowethu khamba kahle khamba kahle layo
1: hayi khamba kahle mshengu ngakundudu ngingafike ngapha ngezasi kodwa kusuke egoli nje ufike e-Harry Smith ku-right
0: kanye kwethu
1: sibhekele efandrineni kisowehla ufandrineni angazi ukuthi sihamba kanjani ngapha ezasi
0: dake mfowethu dake bhuti wami Ukhoza sawubona?
2: Eh mshini shabalala.
0: Ngikhona bhuti wami kunjani?
2: Eh ngiyaphila ngiyaphila kwethu njani?
0: Ungakhali.
2: Ya hayi. Umthelo akantaka la lokho zalembe senjani?
0: Mhm.
2: Ya ngaphansi kwembumbulo.
0: Ya
2: hayi. Nginawe nje mshini.
0: Bhuti, uphile bhuti uyezwa?
2: Hayi ngiyabonga mshini.
0: Ukhoza sawubona? Usokhoza sawubona?
3: Ngibalala kunjani?
0: Ngikhona mina kunjani ku?
3: Siyaphika mntana baba. Ubabushelembe ithemba kamangubane la efika ama respect mfowethu. Khathala nje mfowethu kwe weekend. Kade silapha kaswa imali phansi kwentaba enkulu lapha. Eh kwale mnganga kababubhika abantu mfowethu kade sinelwa noma Ndlovu noma ma ubabuzela njengasekho kusinsomfana wakhe ulathi mfowethu. Uma ngabuya ngabuya

0: Jabulukusa nomsizi maphumulo. Jabulukusa.
1: Njani ndalana lo Khosa FM seyicalile igqilaza lento ngibingelele kuphina kuplani ikhona ngalesi sikhathi.
0: Msizi maphumulo. Ukhosi FM luhamba phambili. Jabulukusa. Jabulukusa nomsizi maphumulo. Njalo umsombuluko ngo-12 kuya ku-13. Ukhosi FM. Usa nomsizi ma

0: Namuchia peka mashida kwenjenga manji mzuzi tabashu minantati ngapamgo ya horake lokala kona la msazo na huko ZFM suglo na kushele la city kona tabulugu sange ingo sisigyo na njenga manji city
1: Kibela sahabe nanti pass
0: Jali ndawa mlale lo kwa ZFM safisa njoktoli tuba anota ikona na mingkona kengi kona kengi langkibele nanti pass lo tumo we msanga social ngala untante samse ingzingo ni mosbwe la hapo sapega nana pake inku njeni zuktuma na sbono itaibu skipa mabuma watch samsao za niso kwa zinsobo on
2: yo msi
0: apila mfoe tu
2: yo pila mkana watu wena
0: aa ngapsusu hili
2: ukuluma na ito hotel Mr. Kretis la kuzwa ima sakawani
0: hee na mfoe tu
2: ngihleli nawe msiza ngifuna ukuqamba manga sikulalele mfowethu osuza ubana zange suza msiza
0: ngiyalele
2: nebhasi yakho ubaphe mkosi mashintshe emasusini nonkosikazi wakho umemdlamini ofundise esipho uthanda sikhuthi ngamsa abakinathi ngalesha ebhasini yakho msiza ukondaktha ubhenda mkhizi ejaba bhayi msiza
0: anko mfowethu ngiyabongezwa
2: ngani yakwenu
0: sha mfowethu sokhoza nisobona
2: kulokutu
0: kalakata
3: hayi msakazi wami kulindile lapha phepha kwevuna sakwevuna lapha kwanongoma
0: ehe mfowethu
3: especially kwakuthelezi ujahe emsakazini sepasipaya delobheni mfowethu um ukhuluma nofuthi olusheshayo futhi ngiyabonga msakazi wami
0: danga futhi uyabongezwa
3: sho msakazi wami
0: sha mfowethu sibona ubani omunye khona lo sokhozini sawubona
4: um msizi maphumulo
0: uyaphila mfowethu
4: ngiyaphila futhi njani
0: hhayi mnandi kanjani
4: yebo ngicela uqala ungicoshele nje ubamathunja lapha emansiye endaba zamaningi Lesu njelo xosha mina le station kwaMhlongo uthatha usithamo nosibanga kwaqhubukani ngiyabona

0: McKay uthiwa sondela mo babe isikhathi njengamanje sithi umzuzu abe mashumi amabili nambili ngaphambi kwehora lesibili 2:22 khanala umsaza nakhu Ukhozi FM singena-ke kuyona-ke ingosi yethu la sithi khona hhayiwo asiqedele
1: phela
0: uma ngathiwa bawunikezwa ithuba lokuthi usho ukuthi hhayi madoda khona noma sengimdala ngingaka kodwa uma ngaze ngilithole ithuba lokuphinde mufa noma yini le kuxakile ebudaleni bakho yini le kumise kabe kumise libhojoze kuhlalisa kabuhlungu kanjani
2: angibingelele emsizi ngapha eNewcastle abathi Undertaker wemfowethu hashtag qedela wena walithinta udaba Undertaker mfowethu hawu into mfowethu emxakayo uyabona impela enzima ube kuthiwa ngibuyele emntwaneni impela enxake kabi ekumise kabi yemfowethu iyabiza irenti lapho engihlala khona mfowethu hawu mina ngaqala nkosi yami ngathola umsebenzi bakithi 2004 kodwa namanje mfowethu lokho ngisarenta hawu inzima ngabe abalungu nkosi yami sithi yehlisani phela nokudla kuyadura upetroli iyadula nerenti mfowethu engimise kabi iyadula ngapha eNewcastle Undertaker
0: Sharp mfowethu.
3: Ngifisa nokubuyela esikoleni mina. Engangoshaya u1 angadlali nawo. Yabona nje manje ngoba seyikhipha kanje sekufundwa mahala mfowethu ngengibuke nje ingane engafuna ukufunda ngithi oh madodhi
0: uthuba
3: nje. Hayi impilo inzima impilo njengamanje. Ba ungafundile hayi inzima kakhulu mfowethu ngicabange lokho nje labo wana ngibashayela ubala. Bangathiwa ngibabhakaza njengamanje hhayi ngingashintsha impilo yami ngiyabonga ngimkaso ngamtshali ngiwahlabisa empanzakazi danko
0: eyi mfowethu ngikuzwa kahle mfowethu siphethume seyincingweni 086000 2437 086000 2437 sibona ubana khona sibheke ukuthi-ke ngabe ukuphawula kwakhe kuthini so khozeni sawubona
4: imsizi mfowethu
0: uyaphila mfowethu
4: uyaphila
0: nazoko
4: Mfowethu azinzini impilo yabona khona ingoma yethu kube kuyabuyela esini kukamama ngabe ngiyabuyela umhlabomzini
0: eyi mfowethu kubi
4: hhayi kubi mfowethu yabona nje inkinga sikhule kabi amakhaya esasikhula kuwo ehlwempu ukufunda mahhala kungekho noma ufunda kodwa ubone ukuthi eyi noma ngingaqeda mos
0: ngibhekephi
4: kufana kuyafana ngizoyaphi manje yabona ubuhlungu abe sikubuke manje ubona impela engane iy'nikele ey'dakamizweni ishiye phansi isikolo eyi uzofikela zinyembezo ukuthi umuntu kubuyazi ukuthi zishuka kanjani imboza lasikhona
0: udlala ngethuba
4: udlala ngethuba mfowethu mina nje isikole nje ngikhala ngaso kakhulu
0: ah mfowethu kuyazwakala mfowethu ngiyabonga
4: yebo msizi umkhasi lo ungamtshali wahlabisa empanzakazi
0: nazoko mfowethu eyi madoda imfundo umase nje uthola ithuba lokubuyela emuva yoqala isikole hey sithamba ukuthi ulalele njalo umntwana umncane uthi hayi bo sibaningi salifisa leli thuba onalo ngiyaye ngithi bengiyangithi bengivakashile ngisho ngesingisi-ke lapha ngithi obusisiwe kakhulu kuningi akubhekeke kuyena to whom much is given much is expected sisho njalo isilungu so cousin sawubona
5: hayi msizi
0: uyaphila tete wethu
5: hayi ngi-right yabo mina kube kuyabuyela emumva ngabe ngithi eyi ake ngiqale phansi ngenza uhlelo ngikhanda amarumu okurentini yabona nje yibo kona akhona nyana yi-2 ekhaya kodwa nje kube kuthiwa nje kunama-room amaningi njengoba imisebenzi engasekho kanje mhlawumbe uney'ndawo zakho owaziyo ukuthi inyanga mayiphela ubheke kuyimadlanyana ethize yeke kuyabheka imisebenzi ayisekho nabantwana bethu bayafunda nje awusazi ukuthi bafundele kuyaphi sebaphelelwa ngamandla ngiyabonga msizi manje hawe sekwadlula kwadlula
0: ya hayi ngizwa kahle futhi ngiyabonga yezwa
5: sure
0: tango mangase ngiphinde muva yini ngayenza kangcono ngoba ngoba sengikhulile ngingaka nje kodwa awu hayi yini likhalisayo ebudaleni bakho so cause nisawubona sawubona qoqula ekhaya ayikhona sadlulako sibheke ukuthi ubani omunye khona la so cause nisawubona yini kwenzakalani la so cause nisawubona uyaphila mfowethu
6: uyaphila ngane wethu
0: hayi mnandi kanjani
6: uyidokotela umsebenzi wethu la kuza nomfahlana hayi ngoba ngiyabuyela emnganeni mpelampela bengaqalani hayi kuyadura ukudla manje eyitoro msizi ngabe ngibuyela ngiyodla amasi mani
0: ye kubi wendoda ye kubi
6: Ngoba ngana kwethu abona amasa waduri kakhulu uthenga amaphanti nje noma ama-48 awufaka ungaloku ukhupha inyanga yonke mfowethu ngoba hey inyama uthi uyithenga esitolo gijima ama-kilo nje ibiza imanene.
0: Eyi bamfowethu hayi hayi kulungile mfowethu iyabonga yazo.
6: Kodwa ngiyazi uBrenda lapho yena uthi angathenga okokugqoka yena hayi ngoba ayakubizi kakhulu angathenga iy'khindi lezi angaphansi lezi okuthiwa
0: I'm not sure. Amadoda njengoba kubikezelwa nje ukuthi ngahle iphi inunyuke futhi hawu bantu bakababa hayi
7: nginibingelele msizi ngikhulile ngaka nje ngize ngabona impela beba ningangaka abantu besilisa bahlukumeza abantu besifazana into ehlungu kangaka
0: mfowethu
7: sizophephelaphi okuyibona abantu uNkulunkulu abathembile kakhulu kangaka sesikwazi ukubahlukumeza sibabulale ngikhulile impela msizi ubaba Oldback lo ngisemasangweni ngiyabonga mntanami amen
0: siyabonga kakhulu baba khuluma indaba enkulu ngoba eningizimu Afrika nje manje ayikhona kuhambi neze kahle kumuncu abona kuyibona abantu afana ngabe bavikela ke isizwe kuyibona abantu afana ngabe bavikela ke abesifazane yibo kanye abahlukumezayo Ayi bafowethu.
8: Yenza zonke ikhathi kube yinkumbulo ezimnandi nge-Honor 605G yakwa Vodacom. Yithole ngo-R549 kuphela ngenyanga, enyangeni ezingu-36, ku 1 gig red core unlimited plan yethu entsha, kanye nama-minutes angenamkhawulo. Yongeza u-R149 kuphela ngenyanga, uthole i-Honor Pad X8B LTE eza nepeni. Ngaphezulu, uthola i-Honor Earbuds Clip ebiza u-R1799 mahala. Itholakala esitolo na online. Kune mibandela. Better together. Vodacom.
9: Lasi khona siseMaritzburg.
10: KiseMaritzburg.
11: Yona leyo.
10: Ngena ku 91.4 noma ku SABC Plus app.
12: Simsazwa hamba phambili Ukhozi FM.
10: Ulalele Ukhozi FM. Luhamba phambili.
0: Njani indaba mlalele Ukhozi FM asibuya ngala siyaqedela indaba yethu. Uma bengathiwa ngabuyela emuva noma yini le hayi madoda ekukhalisayo ebudaleni bethu madoda ngoba hayi khona siyakhala kubi uma bengalithola ithuba ngiphinde emuva yini le ebengingayenza kamusha yini le bengingaqala phansi ngayo hamba ungitshela kuwhatsapp 079-163-9874 kungenjani ungihlale ngociko 086000-2437 Musa Oje hamba skathi njengamanje sithi mzuzu aba mashumi amabili abeshumi ngenambili ngaphambi kwehora lesibili usakazana wakho Ukhozi FM Musa hamba

0: emanga ngathi ngiyakutshela nje mfowethu. Hayi mina la aphumeleleke mfowethu, aphumeleleke impilo, hey. Donseya ngeginzima kanti futhi umuntu wayeseyibona impumelelo ukuthi nakhe akwampumelelo. Ngendlela eyayishubeka ngakhona impilo. Ngikwazi ukwenza izinto nje ekhaya nakimi nje impilo ihamba kahle futhi ukuthi kwavale kaphi angazi umsizi mfowethu, angazi ngilobole ngenze yonke into kunzima ukuganwa mfowethu kunzima nje manje akusayeki phambili mfowethu hey ukuthi kwavale kaphi uma ngathola nje umuntu ongafika ngiqacelela wafa seyakhona hhayi ngoba mfowethu ngangiyibona nje impela ukuthi impilo mfowethu hhayi
1: ngiyayihlula impela
0: kodwa nje
1: hayi iyangixhoba manje mfowethu angibonge. Hey mfowethu, danko
2: siyabonga mfowethu. Hashtag sawubona msakazi, ngikhulile ngimngaka kodwa ima ngibuyele emuva nje ngeke ngiphinde ngilahle umsebenzi. Umsebenzi kade ngiwusebenza ubu-right kabi, ngathi ngiceda isikole nje umatric ngathola umsebenzi kwenye inkampani eholela kahle. Hey ngenxa yokuxabana nomuntu emsebenzini ngashiya umsebenzi, ngeke ngiphinde sengiwucophelele uma ngiwuthola 7 years ago angisebenzi ngihlele ekhaya.
1: Emadod, ozimuntu atasuka, hey mina ngizokubama nguwe ngiqede ngohlala ekhaya.
3: Yebo baba, kunjani emsizi? Angikele lapho emfomaphumulo. Hey emfomaphumulo, hey hayi kunzima ukuba indoda, kunzima ukuba indoda. Yabona masungdala, kunzima ngathi ungabuyela emnganeni nje. Hayi kunzima kuningi sikuthola lapha ebudaleni msizi. Ukuthi othi ingane ifuna izinto ezithize, ngoba sisebenza nje uthoda unakho. Ingane ifuna lokho awunakho ifuna hey yabona umsizi kunzima ngibonga kakhulu uvusi lo wamkhonazi lo endawana semondlo lapha emvunyana esimashweni umakhelwane wami lapha nothokozana kwaZwane uthokozana kwaZwane lapha umakhelwane wami lapha ngibonga kakhulu umsizi danko
1: danko siyabonga mfowethu kwemsizi uSiphazondi lo la eDande mankamane it's good uthi mfowethu ngisemncane ngangifisa ukuba mdala sengimdala ke manje sengifisa ukuba mncane manje hey empilweni ngifunda ukuthi emhlabeni ngeke uyithole into oyifunayo ngeke uyithole into oyifunayo ngento oyifunayo until wenze into ongayifuni ukuze ke uthole into oyifunayo ukube ngangazi ukuthi ke ngiyophila kanje hawe ngahlala esiswini sika mama uthi madoda ethi ngicela ukudlulisa kubafowethu nodadewethu abasakhula ngithi nje abafunde impilo inzima danko ngiyabonga sami seyincingweni sobheka nasezincungeni so cause nizawubona
4: yebo mfizi unjani
1: ngiyaphila unjani
4: hayi siyaphila ukhuluma nomthamo kamdala wasemsingwane
1: nazoka mfowethu
4: eyi hayi khona impela kube kuyabuyela emuva impela ngabe kungcono yazi sengiyawakhumbula la magama ayeshiwo abantu abadala bethi ngicanga ukuthi itholwane
1: yeyeyinga
4: lezi nkinga sesiyayibona-ke manje yazi nami bantu bakuyenze ngabe ngiyabuyela ngizama esikoleni nje ngenze nje lama-career azongenzisa noma i-teaching kodwa eyi nakhona kothisha kusaqala
1: kunzima yonke indawo nodokotela
4: hayi sebefunda nje behlale baze bebhikishe bethi hayi bo kanti kwakufundelwayo
1: eyi mfowethu
4: nje sekuyinto lezinto impela
1: kubi
4: kunzima ehe uthamo kamzala osisezelwe ngiyibongela
1: danko futhi ngiyabonga
4: danki
1: sha mfowethu wemsizi buxakile ubugebengu izwe lonke alisekho izwe lonke nje alisekho kuthina madoda hayi madoda uthi hayi inkosi salisubuye impela inkosi impela Jesu sho njalo la insizo la kuWhatsApp ithi hayi cha ubugebengu kumngenhla so cause nisawubona
5: awubona ukuthi mfowethu
1: uyaphila kodwa ma
5: ngiyaphila mntanam wena
1: hayi ngiyaphila nami
5: hayi bhuti msizi uba ngabe kuyabuyeka emuva ngabe nje ngingahlala ngiyintombi ngingaqomi ngingabi nangane ngisebenze nje awu kwanzima zasikhupha iy'ngane emhlabeni awuba kuyabuyela emuva ngabe ngibuyela emuva ngihlale ngingabi namuntu ngingabi nangane ngibe mina nje ngiyabonga msizi
1: danko masiyabonga Hey madodo angingiyizi ngibe namntwana wena umzali umesesho kanje bafethu hayi khona bafethu sakazi wami ngimthandayo thokozani wakwaZwane lo emvunyane esimashweni ema umakhelona kaVusi lapha mkhwanazi

0: ekuthi mina ngithi nje ayi khona ndoda ngani le ndoda besike sayithola besike sayifunda le ndoda le sibheka abanye sibona uthubana omunye khona la
1: hey sanibona msakazi hey kube isikhathi siyabuyisela emuva ngabe umuntu yasibuyisela umuntu uyadlala ngesikhathi ithuba esalitholile uthole ithuba lokuthola lelo doro ungathengi lutho liba lotshwala lithi ngingaphela qale phansi impilo ubona ngathi uloyiwe ubona abathakathi kanti uzenzile hayi kunzima msakazi ngiyabonga
0: hey nguzwa kahle mfethu
2: sawona umsisi maphumulo ukhuluma noJabulani Hade bemnambi thezakana yabona umsisi maphumulo mina nje into bengayishintsha ngiyilungisa umsisi maphumulo uyabona kuyiphatha kwabadlali laba bakuprofessional hayi impela basayiphathi kahle futhi ngathi iyanyuka le ndaba le yokungaphathi kwabadlali ngendlela abenza ngayo umsisi maphumulo ngathi ngake kulungiswe khona kakhulu iye baphathi kahle abadlali bakuprofessional impela abaphathi kahle ngiyabonga kakhulu Thobeni Hade bemnamiphetsakane
0: ayibona le nsizo le ngengimangale uma kuthi ithethi ithi iyabheja la yasidliwa ngendlela ekhala kayo so cause sawubona uyaphila mfowethu
3: hayi
0: nsizo sihamba nazo
3: emina abantu belalela bonke abantu bakhohliswe yindangaka ukuthi izinto ezenzakalayo ngempela engani wayishilo luyamama luyana ngabe ngithi ke bephinde futhi ngoba kuyacaca ukuthi isifiswa sihlehlile ukuba sihlehlile ngabe siyabuyela kuyamama ukuthi angeke buye luyamama luyana ngicela ukhosi umdele yemibuyiso okhozini luyamama owakade ekhuluma kulo lolu khozi lolu silalelayo ezobachazela abantu ukuthi wayevele eshile ijesu wathi omunye okhulumela ibandla ofakazi bakaJehova wathi kuzofika isikhathi apha uhulumeni uzofika wakwajesu afike abhubhisa wonke labo bantu balo hulumeni ekusho kusekile bakithi baza kubuyela emuva
0: ya ngizwa kahle mfowethu
3: ngiyabonga
0: dango siyabonga mfowethu hayi sibambe ukugcina ngcibo sake silivala ke sigoqa kanjalo ke ingosi yethu la sithi kona hashtag qedela wena kube ke kuyaphindeleka emuva ngoba ayikhona ngimdala ngingaka nje kodwa hey yini le ekwenza udaye ukhala ngobudala bakho so cause nizobona
4: hey maphumulo
0: yaphila mfowethu
4: hey siyaphila mntaka baba manje hey
0: azoku bandlo
4: ukhuluma nabaphiyo sebesababiyele ubuhle kuluhamba
0: ehe mfowethu
4: ngiyabonga nje nami kube ngibe uthunjana kuCause FM.
0: Nazonga mfowethu.
4: Uyabona amaphumulo ngabuyelwe emuva. Isikhathi sekhona. Uyabona indaba yokulima. Umuntu wathatha enhlabathini othini nomhlaba futhi uyobuyela kuphi othini nomhlaba. Boma befundisi bethu uthulo uthulile umlothi emlothini. Abantu mababuyele ekulimeni. Uma uNkulunkulu esasiphile izulu. Noma ke lina kanje kodwa abantu mababuyele ekulimeni sikhule ngokulima abazali bethu abakazi beshupheka ngaka kwakulinywa odeda ngendlala yamasimu namhlanje amasimu kulela amafusi manje kulela amafusi njalo yenza lutho bamaphumulo uma bathi bengase bebuyele emelakhuzane besho abantu namhlanje bagijima ey'tolo bagijima emadrobheni behla benyuka babheke ehlansi babheke enhla kodwa into yonke okuyiyona yona ukulima okuwusiza umuntu umprofethi okuqala umprofethi ofikileyo la ushembo okuqala wathi lima ulinde ulima ulinde lokho okulimileyo kungonakali wekhuluma nga awusekho umsebenzi namhlanje e-South Africa kawukho bayazalwa abantu bayaphambili bayaphambili akubuyele ekulimeni baphumula ngiyabonga mfowethu
0: dango khumbula iprogram yakuqala kuthiwa one house one garden
4: kunjalo nje mtaka baba kunjalo nje
0: izwa kahle futhi siyabonga kakhulu yazi
4: yebo mfowethu ngiyathola mfowethu
0: dango siyabonga dange